0: ni dawat sa iyang ikadukhang sunod-sunod nga MVP Awards. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, ni padangat og emosyonal nga mensahe ang actress nga si Kay Aban. Human siya nakigbatok sa breast cancer o cancer sa suso. Usa sa labing lisod alang kaniya, mao ang pagbiya sa ilang duha ka mga anak samtang mularga siya paingon sa laing nasod aron magpatambal. Human sa usa ka tuig nga pakigbisog, gipahibaw siya ang doktor nga cancer free na siya o giisip niya kini nga usa ka milagro.
2: Bugti sa peso, itandi sa dolyar o mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar sa 61 pesos o 75 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 81 pesos o 22 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 88 centavos. Australian dollar 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 30 centavos. Euro 69 pesos o 42 centavos.
2: Inyo na ba ang balita sa Tire Queen? Goodyear Servtech, your first stop in first class tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Bilaran, agay panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servtech. Ano mga pulong sa kaalam?
1: Itanom sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo, mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa na'y lain pang Diyos.
2: Mokan to ang nagbagang balita. Karumbuntagan nyo na bati pagunan din his numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon. DYRD, sa nga nasabi Sir Richan James, Gilbert Tulop, ang itong at check on duty. Mga sakop, sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O kinesig Leon Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. 102.3 KISS FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon
1: ang tubig no dias kabilaw
2: oh.
1: So usa ni sa kwan partner sa gibisita no ni First District Congressman John Gisnel Babayap kining kabilaw niya iya po gitanaw malagi kaning bagong pangsyon no bagong nag-agas nga supply sa tubig diha sa isla kay mo ni ang dugay ang ipaabot sa mga katawhan partner sa mga islahanon diha sa kabilaw
2: labi na karon og nga tinginit grabe gyud kalisod niya mahal kayo ba mahal kayo ang baligya sa isa ka container nga tubig diha siyempre pod kay gikan pagod sa mainland no mao na nga dako gid ang problema sa mga kaislahan maurag po na sa ubang mga isla like Matatao ubang mga kaislahan nato diri sa Bohol lisod ang pag lisod ang tubig ba pero naanad na sila so karon nga naanay gripo sa ilahang pamnimalay murag mabaguhan sila og mura ba og ibutang nato nga bastante. Murat na kalipay ba? Murat na kalipay nga...
1: Satisfied na sila sa ilang panginabuhi, partner nga. Nanay tubig. Kaya man, nanay go, maingon, partner. Bahalagway, kurinti. Basta nalang tubig.
2: Sa inan, ka, pila ka dekada, God. Naanad ka sa imong trabaho. Nga mo palit og tubig, mo kaos og tubig. Ikargag pambot, karga sa... O niya karon, mutindog lang ka, muliso ka sa imuhang pusit. Diya sa imuhang, naanay tubig.
1: Nanay tubig mo, agas.
2: Oh, so kana siya nga kalipay, partner. Mura og makaingon tang sangko sa asa man sangko na?
1: Sangkos langit.
2: Ayaw!
1: Sangkos langit, kalipay. Mamanay nandan, mamanay yung sa mga ato makatigulangan partner nga. Sangko gyus kalipay akong, sangko gyus langit akong kalipay.
2: So, pasalamat ha. Oh. Although nasugda na sa miyaging administrasyon, pero wala, mahuman ba?
1: Oh, napadayon.
2: Oh, karon, gi-priority ni kong baba kay bisag kinsa ba naman po? Bisag ako pa po.
1: Bisag ikaw pa, congressman.
2: Bisag ako pa, congressman.
1: Imog yun po nang hatagag priority na panubig da sa isla.
2: O, pero nayoban po nga di magtagad. Nayoban nga di magtagad.
1: Na po di ay.
2: Pero kung sakto ka nga leader, maugin na imo ang i-priority kay una-hunaon ba?
1: Imo tubig is life.
2: Oh, imong itande si imong kaugalingon. O kung sa imong bation, dari sa ito agani. Nga na, narasan pero... O kung way agas, magbagot-buta taman-taman.
1: O, siyagit o gani. Asa may tubig!
2: Tubig! So, muna nga. Sakto-sakto yun yung gibuhat sa ato mga leader rin sa Bohol nga. Gipriority yun na siya. Gipriority.
1: O, niya no? Gawas partner sa nga gibisita ni Congressman Babayap ang dunga, no? Sa pagbisita ni Congressman Baba sa Islas Kabilaw partner. Iya po nga kining bisita ang mga hotong o sektor sa mga fisher folks or mga mangingisda diha sa barangay partner.
2: Aron, taga kayo da? Sa mana?
1: Kuan, kanang iyang gisubay, nakigahinabi, kung unsay suporta nga pwede matabang no sa gobyerno ngadto sa sektor sa atong mga mananagat diha sa
2: Islas
1: Kabilaw.
2: Walain, matabang ana.
1: Unsa man?
2: Ayuda.
1: Ayuda.
2: Ayuda ra gyud.
1: Oh, dili pud sakayan og pukot.
2: Ayaw! Naman sila sakayan
1: na po'y pukot.
2: Kanang mga atong managat, why laing kinahanglan na silang ayuda? Cas.
1: Cas assistant.
2: I need cas.
1: Para i-capital.
2: Di-capital. Idugang sa kulang kayo nilang income. Mm. Okay, kinimang kong mananagat partner. Kining mananagat, shot dili na siya.
1: Shot dili. Mura rin nag-basketball, partner.
2: Halimbawa, pananglitan. Dere sa atuan, daghan rin mananagat nga pamasol. Pamasol ba? Ato ka, Claude, mamasol ka. Ano mo lang si partner? Inig, mamasol ka, imong panagat, pamasol. Kung pananglit ang isda, busog, so yung mahitabo ni mo. Ikaw may gutom. Huwag mo kay kuha.
1: Kay di man mukhaon ng isda, kay busog man.
2: Pero kung pananglit ang isda,
1: gutom,
2: ikaw may busog.
1: Kay daghan kang makuha.
2: Kay mukhaon man tong isda sa imong paon.
1: Mukhaon sa paon.
2: So maunay, maunay problema. Arin na punta sa pamukot.
1: Karon og maingon partner nga, kan-a ang, o sa to? Kan-a ang paon.
2: Kan-a ang paon. Luwa ang taga. Arin na punta sa pamukot. Kanang pamukot po, gitawag nila nagpalaran.
1: Palaran.
2: Palaran.
1: Kay... So, mapalaran ka.
2: Mapalaran ka. Hanay mo aging isda. Ay mo.
1: Daghang kakuha.
2: Pero ugwa po niya mo. Awa po niya mo.
1: Awa po. Ugli ka mapalaran.
2: Maray tawag kong palaran. Karon. Aray na punta ining sugan. Okay na yung mga dagkong panagat.
1: Sugan.
2: Paapong.
1: Kana mo nang liba-liba.
2: Mauna na. Mauna na. Usan na. liba-liba, likom. Ang kayang buhato na na kay maghulog o suga dito sa dagat. Haron ang mga isda muapong. Oh, di ba?
1: Unsa man suga ah? Petromax?
2: Dili, Petromax. Kanina rin, kanina di battery na. Mao na man sa una, Petromax. Katong sa una, mao bitaw to nga tagsa kayo makuha sa una kay Petromax raman. Hayag Sara, kayo. Si babaong hayag karon. Karon kay
1: ihagbong sila.
2: Ihagbong naman sila ang mga suga.
1: Oh, kanan di battery na.
2: Oh, di battery unya karo. Naa pag yung tilibay dito, makita nimo kung unsa kadaghana ang
1: isda.
2: Isda dito sa dagat. Hmm. Ayha nimo ariyahan og pokot kay kung ma estimate partner. Hmm. Oy, isa ra man ni kabanyira ning mga isda nga naar dire, kansi man ta ani gato ning ariyahan.
1: Oh.
2: Oh, di ariyahan.
1: Gamay ra. Oh. Ngitag lain.
2: Oh, pero tan-aw nila oh, isa ka gatos kabanyira ni kani paldo na ta ani. Hmm. Oh, dito ariyahan.
1: Paldo.
2: Paldo na. So ariya pokot. Oh, pagbira, apaldo. Ah,
1: paldo, paldo. Oh,
2: so ina na ang sistema sa pag sa panagat. At pero ang pinakalisod, kini yung pagpamana.
1: Ngano man? Palad-palad gyapon na.
2: Adili. Pangitao na gyud nimo ang isda man.
1: Ugasa
2: na
1: pinag-isda.
2: So kung ang isda makabantay, mutago man ang gina isda. Oh. So naa kag pinangita sa isda og asa ra siya mitago para imong mapanaano niya. Imagine nimo ang katugnaw. Sige gud kag saom.
1: No nakasdagat gumol.
2: So lisod dili basta-basta ang panginabuhi sa pananaga.
1: Ingnan mo ka partner nga, wagan itong nawa tong isda nga pagkanunay nas dagat.
2: Kanunay man, unya. Lisod pagid kayo. Kung mamanaay ka, ano man, biyaan ko ni mo na imong asawa. Ikaw tuwa ka sa dagat, nagsaom-saom. Mao man ay lisod.
1: Nya, yeah, so may connection og imo biyang asawa nga para man sa imong pamilya imong
2: pagkalaga. Mubiya ka magabii sa imong asawa. Magsaum-saum ka dito sa dagat. Para nako delikado oy.
1: Delikado.
2: Oh, delikado.
1: So ilabot.
2: Ay, og na apoy laing manawmay.
1: May connection.
2: Unya man og laing manawmay. Naay manawmay.
1: Nya wala manawm.
2: Oh, wala dili sa dagat tanaw mo nang o lisod ning kinabuhi sa usa ka mananagat. Depende, labi na, depende sa panagat. Kay kasagarang mananagat, mga higala, magabii, tuwa sila sa dagat.
1: So, muli na kaingon.
2: Naginusara in tao na ilang kapika sa kinabuhi diya sa ilang panimalay, naghulat. O kanus amo abot ang ilang banang nanagat, malipay in taon kung naay kuha o walay kuha. Sa puto ng asawa.
1: Sa puto ng asawa. Kaya wanay bugas.
2: Wanay bugas. Kinsa man karoy mapahimungtang sa kasapot sa asawa. Di ka tong bana.
1: Oh, niya.
2: Paitoy.
1: Kapoy pang bana, no? Kaya di palalim.
2: Mauna niya, ikaw. Wamang kong kami agig panagat. Maunang di ka makarelate.
1: Okay, wama po ko ikapanagat. Di po kabawa mo sa om.
2: Ay, ako na, agian ko na. Akong yundangan kay lisod yun.
1: Lisod.
2: Lisod, trabaho ah.
1: Ang iyong mga una-una, toras malay.
2: Mabahin. Dili ka makapukos ang itong una-una sa isda.
1: Oh.
2: Oh, di ba? Oh. Sakto, dili.
1: Oh. Sakto siguro, partner. Kaya sa laing bayan, partner, no? Una.
2: Mano di ba? Mano nga, kinahanglan yun na silang ayudahan.
1: Oh, ayudahan ang mga mananagat.
2: Oh, sakto tong gibuhat ni Kong Baba, nga iya yung gipisita ang mananagat para ma-encourage sila, di sila ma-discourage. Nga naay usa kang congressman, nga misabot sa ilang sitwasyon.
1: Nga, ni post, no?
2: Oh, misabot silang sitwasyon. Oh. Ha? Para madasig ba nga di sila muundang og panagat kay kung muundang po sila og panagat
1: wa na po'y kuha
2: kita po'y alaot.
1: What is that? Oh, onya mo na partner gawas nga gibisita ni kung sa dungan sa no sa pagbisita sa isla sa Kabilao partner. Unsa maron
2: eh baon sa ron
1: na ay House Bill partner nga gidoso no House Bill 7322 upon request ni Mayor Yol Lopez aron ma-protect ang lugar kay kani protected area din ng Kabilao partner.
2: Ah, protected area, Kabilao sandingan, protected area
1: so,
2: na.
1: So mao na nga ang proposal sa House Bill base sa request pud kuno ni Mayor Yol Lopez no, comeback mayor o sana balik naman si Mayor
2: balik
1: Yol Lopez.
2: Na, balik
1: mo ni request nga kinangla kanang pangitarong paagi ba nga instead nga ang whole area mao siya gideclare nga protected katorang mga area partner like mangroves, coral, mga coral reefs or kana ma environmentally critical areas mao ray kun ba murag specific na partner mas nindot ne di ba
2: mao ray akong giingon lagi
1: nga mao nay ma-implement sa whole Philippines nga dili tanang i-declare mo like morning is kanibang nahitabo sa palik chocolate health no nga i-declare tanan pila to ka moto na sakop protected area di makahilabot so maupod ni siya ang punto aning House Bill partner nga ipasaka kay ni House Bill tibok Pilipinas magyud ang maka-implement ani di man lang kay Kabilao. Di ba mao na nga specific na gyud partner unsa tong mga lugar nga angay i-declare siya nga protected area. Dili siya wide ba?
2: So, abi nimo partner, pila na kaha kadikada nga ang mga tao diha sa mga isla labi na sa protected area maunay damgo.
1: Oh? Damgo. Oh, so, kay... posible ni mahimo nang tinuod kay na may house bill nga gipasaka si lagi, Congressman Baba.
2: Kung mapaningkamutan gyud na ni Kong Baba nga mulusot na sa Congress, ako moingon nimo, kinadaghan ang malipay ana nga mga taga-isla. Labi na Sandingan, Kabilaw, Panggangan o guban pang mga isla. Kay mao lagi na sa akong gingon nimo karon. Sa pagkakaron, mo extend lang ka sa imong balay, gama kag mga unsa diha. Bisan tuwa ka sa tunga sa isla, makinahanglan kag isisi.
1: So mo na connect, nasumpay ni sa atong isyu kagahapon.
2: Nasumpay ni. Okay.
1: Magtukod kag eskwelahan pangayon kag isisi.
2: Oh, tungod kay asa ba po ka ana mangita? Nga kanang isla sa Sandingan ta mo sample ha.
1: Oh.
2: Kanang isla Sandingan na 800 kapin hectares. Nya makita na to ana ang mga balay ana na ara sa palibot sa baybayon halos. Muadto saka ka na sa ibabaw, bakante na siya. Bakante unya wa jud kay matanom kay batoon.
1: Batoon. Hait bato.
2: Bato way mga kahoy. Asa dapitan na himong protected area to?
1: Unsa may giprotektahan ang bato? Ang bato ba di ay mong protektahan?
2: Mauna ida kong pangutana diha. Asa dapita nga nahimong protected area to? So dapat iklarohon sa DNR unsa ginang protected nga atong protektahan? O may lain mangrove raman.
1: Oh, mangrove.
2: Oh.
1: Ang pug protektahan nimo nang bato.
2: Wa may lain so dapat sakto ginigihimo ni Kong Baba nga dapat ipaklaro.
1: Yod
2: sa DNR. Asa ra gyud taman ang protected area. Kay una partner, kanang balaod nga protected area sa DNR makababag na siya sa paglambo sa usa ka lugar.
1: Paglambo sa ekonomiya.
2: Sa usa ka lugar. Makababag na siya. So, mao na gini ang atong problema nga nagkadaghan ang mga tao, dapat naapoy mga trabaho. So, unsaon pagka himugso sa mga trabaho kung ang mga investor dili mo anahaan ang dapita tungod kay kana lagi protected area. Dili ka basa-basa makatukod og negosyo kay protected area. Ang pangutana, unsa may giprotektahan anang lugara?
1: Mo na. So kani specific naman eh, like mao lagi giingon nga katurang mangrove, mga coral reefs og uban pang mga environmentally critical areas. Nga mo sakto na
2: mangrove.
1: Specific.
2: Ang mangrove gyud tinuod dapat na siyang protektahan tungod kay labi na ka ng mangrove nga na maabot sa taob. Kay
1: di na ba? Kung mangrove maabot, maginatana sa taob partner.
2: Nayuban di na.
1: Maba? Isaka na din ang mangrove.
2: Isaka, bitaw niya itong dagat. Ang atong dagat ba? Miubos.
1: So di na maabot ang uban?
2: Di, maabot pero inighubas pod, mahunsan yun ba? Wagi tubig mabilin. Asa na isda mo ato dito?
1: Oo na.
2: Pero ang kanang mangrove nga, inighunas siya, di yun mahubsan. Amo na gamit kayo, kaya na may nice mga isda mangwa dito, mangitlog. Pero kanang mangrove nga inighunas, huwag yung pitubig, bisa gamay, ano, na alimango diha. Alimango magbangag.
1: Na alimango niya. Naman, na tubig sa ilaw, kaya na may bangag.
2: Alimango lagi. Pero lahi gintong di mahubsan kayo. Mamunta, itluganan sa mga danggit, itluganan sa mga pasadyan, dakugin siya gamit.
1: So, muna angay protektahan.
2: Maoy, pero kanang pagbaybayon nga bato, asa ba dapat na protektahan ni mo, ana?
1: Kanang bato, lagi mo i-protektahan.
2: Nga unta ka ng lugara magamit pa man na, himo ang resort. Di ba?
1: Ang naitabo, mag-guna na kani ato partner, mura lang kita ba, gilangkob lang nila nga, kaning area ha, under na siya's protected area. Di ba? Dako kayo ang iyang coverage ba? So kung imo nang siyang specific, magamit pa na sa mga tao, ang kanang ubos niya nga dili na siya sakop sa protected area.
2: Ako, muingon yung kunin mo, pag ining tuiga sa isa ka termino ni Kong Baba. Pagyahan ang mapasa ng balaura. Kanang makuan ba ma-identify yun ang protected area o dili. Subot ipasabot. Sitawag nato na ma-revise unsa man sa kana balaod na maguna, ma-amend.
1: Ma-amend.
2: Mapa-amend ni Kong Baba ng balaura.
1: Amendar.
2: Ako moingon ko nimo. Believe jud ko niya nga bisan og kining gitamay siya ni atong miaging eleksyon, di ba? Gitamay man na siya.
1: Nga
2: ang iya bayang kalaban atong miagi pulos abogado.
1: Pulos abogado niya siya kuan kanang dili abogado. Mga ingon nga basketball ra kuno ni kuan pero tat karon. Ga basketball ba din siya nga mga balaod dun man iyang gipanda.
2: Mao lagi kong. Unya ra ta mo. Unya ra ta mo. Hatag ko kuan ba? Kining sa tawag na kining credit. Kung maiyahagid ng mapaningkamutan unya mulampo siya na ako moingon ko nimo. Tanang isla, tanang lugar nga protected area. Hurot yung nagbuto niya. Sunod eleksyon.
1: Wa may onya katong tanas pila ubang distrito. Laing lugar. Saya harapon nga district.
2: Ay! Di man good partner. Kay wa matibok buhol man na.
1: Okay, ate na mo lagi.
2: Tibok Pilipinas. Kini nga tong tulog ka congressman.
1: Tibok Pilipinas
2: yun. Nag-join man gina sila. Okay, nag-join.
1: Nagtinabangay, of course.
2: Nag-join ni sila nga sama lagi atong nahitabo atong Captain Speak. Gipaklaro ning protected area og kining mga kadagatan kay sa pagkakaron man gud og moingon gani tag tourism ang kasagarang gyud nga makapainganyo og turismo kining pagdevelop diha sa mga kabaybayonan mao gyud na wa na lain namugi na siya number 1 mogama kag mga nindot nga resort mogama kag nindot nga mga kaliguanan ang pagdevelop ba sa usa diha sa lugar diha sa kadagatan mao gyud na pinakanindot
1: o balik ta tong captains. Aso to Captain
2: Pick.
1: Kanto partner, di ba ang og imo makita og sa babaw kita ka magtanaw ang swimming pool na gitaliwad an sa duha ka bungtod.
2: Nasa ubos.
1: O sa bungtod, di ba? Kanto kon specific pa lang kaning gikan sa tailan sa moto.
2: Pila ka metros?
1: Pila lang ka metros, ibutan nato 10 meters lang ang wide palibot cover sa protected area. Kanto unta nga sana kanang swimming pool nga gibutang biya na sa 5 ka metros in between sa duha ka moto dili na to siya cover sa protected so mahog na to siya nga kanang talagsaon ba nga makita nimo nga naa siya taliwa sa bungtod ang swimming pool
2: gawas ana kwan mangod kining kita mangod kanya-kanya taog pangita og pamaagi nga moasinso ang atong lugar madevelop ang atong lugar
1: makainganyo og mga turista
2: unya gawas pa po, Dana, sa lain bahin pag yun, imo nang kaugalingong yuta. Imo nang gibuhisan. So, dapat pa manugaling.
1: Didaan kas pag-develop. Yes.
2: Ang ako, ramagidaan ng komentaryo sa una. Kung ina na ramang galing nga ang imong yuta titulado nimo unya gikuan sa gobyerno nga protected area dili nimo madevelop dapat bayaran na sa gobyerno nimo.
1: Mapay paliton lang sa gobyerno.
2: Paliton sa gobyerno.
1: Kaysa ka nang
2: para ila yung maprotektahan. Pero kadang imong yuta pugnan ka sa pagdevelop kay protected area kada adlaw kada buwan ka kada tuig kang bayad og buhis murag wa na mao so ano unta kung gusto gyud unta atong gobyerno nga kanang lugar protected area adi bayran sa gobyerno na tanang yuta para ang gobyerno makaprotect yon
1: aron gobyerno na tagiya
2: so maprotektahan sa gobyerno pero kana i-declare na ninyo nga protected area ng kanang lugar. Unya, mga titulado na mga yuta sa mga tao, gipasagda ninyo ang mga tao nga naa diyan na muyo. Asa dapita to na to maprotektahan?
1: So asa man ang sorry, hustisya aning dapita?
2: Mao gay na. Usahay makaingon ta wa gyud na mao.
1: Mayong wa pa siguro mao partner.
2: Mayong pagpaminaw di ay ni Sir Raymond Reganas. Di ba? Kaya kan si oy gabayad ka. Og buhis. Kada tuig, unya, dili ka makadevelop sa imong yuta.
1: Tungod anong balaod sa protected area.
2: Unya, unsao man imo na, ibutan na to, kanang mga bunto diha sa Chichicolek Hills, naaman ay mga tagiya, siguro.
1: Mga private ang tagiya na partner.
2: Sainan ka, unya, muingon lang kang protected. Pasag din na silang mo develop diha, ibawa lang na to, nga di lang natong tungan o building unta nang ibabaw sa buntod.
1: Dili tungtungag building.
2: Pero gitungtungan man, naaman po isang bayan.
1: Di, mas nindot. Mangunang overlooking, partner.
2: Amo ba?
1: Ito overlooking.
2: Okay, umuad to sa umang mga nasod. Tanawan na ilang mga bungtod dito. Ipangtukuran mga balay. Nahin mga picture gani sa umang mga habo kayong bato, partner. Pero to ay mga balay dito.
1: Ikaw ko na partner. Nindot kaya na magpuyo ka nga na ibabaw sa bungtod.
2: Total, og maglinog, malumpag ng bungtod, ikaw rin po ay matampukan.
1: Pero na, mo lagi, na po ay advantage o disadvantage na partner. Nindot kayo, basta tinginit. Pero ting bagyo po, hadlo kayo, kay basig mo lupad.
2: Kanya-kanya lang ang protect. Kanya-kanya na lang protect.
1: So, mo lagi balik ta sa balaod kaning House Bill nga gipasakan ni Congressman Babayap. Mas maayo, ma-approve ni as soon as possible, ma-implement tayo ni siya partner. Daghan ng mga kwan, daghan ng mga private owned nga mga property nga kani adto na sold sa protected area nga pwede na ma-develop sa ato mga kaigsoonan.
2: Nya gawa sana kong magmalampuson si kong babana. Daghan kayo yung magpasalamat niya og malipay ana. Labi na kadtong sa tinuod lang partner tuganan ta ka. Kanang mga lugar like Sandingan, daghan ng mga negosyante diha sa nagkalain-laing lugar nga nakapalit og yuta dihang dapita nga anda mo develop, wa lang sila ka develop tungod anang balaura. Kay gani bisan sa pagpa-title karon sa yuta dihang dapita, dili pwede tungod anang balaura. Bisan gani pagpasurvey partner. Nakayuta Sandingan, imong isab divide, imong ipasurvey, dili aproban sa region. Ana lagi protected area lagi.
1: Kay protected area.
2: Mo na dili aproban.
1: So delikado na itong bungtod sa Sandingan ana partner.
3: Tira pirirada.
2: Ang anong delikado ba po?
1: Delikado. Huwag atong ipasurbe.
2: Ama mo lagi. Halimbawa, kamo na mo yuta ha. Kabilin sa inyong ginikanan. Inyong bahin-bahinon mga igsoon. Inyong patituluhan sa inyong pangalan at tagsa-tagsa. Natural, inyong ipasurbe.
1: Correct.
2: Ang problema na musango mga kadiman na aprobahan sa region.
1: Mo na dapat tanawon sa DNR
2: so, partner. So buti pa sa buti partner. Kanang paghimo og protected area sa usa ka lugar nga unta kini siyang kuan bitaw siya kayo kuan unta siya sa turismo nga ma-develop nang lugar ha? So usa maka-income unta ang atong nasod maka-income ang ato ang probinsya, tungod kay halimbawa kanang lugar ha? Kusog diha ang palit og yuta so siyempre sige baligya ang yuta sige palit sige pong bayad sa BIR kasapitanan ROD BIR assessor. Pero tungod kay dili pwede ka makaprasi sa mga papila ng yuta at tungod na ng balaod na protected area, suwa ka sa piatong gobyerno.
3: Tira pirirada.
1: Mo na itanawon yun ay sa atong mga leader o sa DNR partner.
2: Mao na diha. Ang atong gobyerno gusto nga mulambo ang atong nasod, ang mga lugar. Like diri sa atong probinsya sa Bohol. Pero ang gobyerno rapod ang nagpugong nga di kalambo.
1: Tungod sa mga balaod nga gipanday nga kana lang bitawng unsa man hangad langit ra nga balaod.
2: Kay kung dili pa lang inana ng lugar sa Sandingan partner nga ilang pati na daghana kay nagdevelop ano ito man talaga ta ka. Daghang mga negosyante na Cebu, Manila, mga seaman nga namalit na dihan yuta, di sila kalihok tungod ana.
1: So mo nang nagpabilin nga idolan lagi hapon ang maong lugar tungod ana. Kaya ma-develop.
2: So mo na ang ingon nimo kung si Kong Baba magmalampuson iyahagi ng tutukan kinadaghan ng malipay ug magpasalamat niya. Isa na ko kay na ay 18 ka titulo nako sa DNR nga nakapinding. Wa na process tungod ana.
1: So ato pa ikaw na tagiya diyan sa Sandingan partner.
2: Hapit na. Hapit na.
1: So atong ang iyo si Erdo. Paning kamutan ni kung babasayod ta nga iya gyud ni naduso naman ni niya kaning House Bill. So iya gyud ni paning kamutan nga mapa-approve pinagi pud sa tabang sa atong mga laing congressman sa Sika, Segundo ug Tresero distrito partner.
2: Ne, ang nindot magudon taon na tano. Kini untang atong mga congressman open gyud unta ang ilang panghunahuna sa ilang pagpasaog balaon.
1: Mo lagi partner.
2: Dili kay sirado ilang hunahuna. Parehas ining sikan kining congressman sa Sikan district kini si Kong Rolando Bila. Ato na isgutan karong taon-taon
1: sa ato pa. Dili sa Bohol na.
2: Dili sa Bohol. Ato na isgutan sa atong pagbalik, mga higala. No, standby lang, no? Kay mubalik may karong taon-taon, human lang nini mga pipila ka mga pahinom doon.
4: Tingo. Tingo. Sa katawan. Sa katawan.
5: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Layer Dr. Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Layer Revita Salon DYRD branch located at Ground 4 DYRD building. Also available at Layer Revita CPG branch located at Corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
7: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.

The new Kiss FM 102.3 is 8:45 in the morning. Yes, arong karong Sabado mga ka-kiss ha. Kira-kits na diya sa Villa Dulid, Lubok, Bohol para sa Fiesta Party together with the BNF Pro Sound Crews and DJs. Yes, tara mga ka-kiss na to diha. Villa Dulid, yes, Villa Dulid, Lubok, Bohol mga ka-kiss. So, party-party na diya and let's celebrate your Fiesta. Together with the BNF Pro Sound, together with Nigel Vegas, Yancy. Thank you so much sa tanang taga BNF Pro Sound Crews and DJs. Yes, sa tanang mga kakiss na today, ang nagka-tune in always sa Kiss FM. Good morning. Yes, may pagpamahaw sa tanang mga namahaw karong mga orasa. Ambing kanunay ha sa itong mga biyahe diha. Salamat sa pagpaminaw sa Kiss FM. 8:46 in the morning on Kiss FM. Good morning, Kiss.

The new Kiss FM 102.3 is 8:54 in the morning, mga kakiss. And hi, guys. Tanang mga naminaw karoon dito to Jolianne Bell Romolo. Yes, partner ni Gian Datoy. Yes, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. Sa tanang mga kakiss na today. Once again to Jolianne Bell Romolo. Yes, diha sa may Panglao. Salamat guys pagpaminaw. Coming from Gian Datoy. And sa tanang mga kakiss na today sa BNF Pro Sound Crews and DJs. Salamat kayo yung tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga namahaw karong mga orasa. And ato mga kakiss na to diha nga naminaw karon sa Unitop and Unicity, Novo Jeans and W69 Sports Apparel. May pagpaminaw sa niyong tanan diha. Good morning sa ato mga kakiss po nga naminaw karon diha sa Paso ng Restaurant Payag and Sayas Restaurant, mga kakiss. At ang ikaroon tataod ha, mga kakiss, and tawag na Tagalan with Boy Kulot. Makauban na gini ang iyang original partner nga si Sean, by the way. Ikaroon tataod na, mga kakiss, diri lang sa Kiss FM, sa Kiss Love Day Midweek, mga kakiss. Yes, it's a Wednesday today. So, Kiss Love Day Midweek ta karon, mga kakiss, ha. And sa tanang mga nakatune in sa Kiss FM, diha sa... Yes, diha sa Galyares Memorial Medical Center. Good morning, yung tanan diha. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. To Molly Rain, diha sa Dao. And to Cool Cat, salamat sa pagpaminaw. Kiss FM is a Kiss Love Day meeting.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga text, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, magpaabot na nga inyong mga katanungan. Patuloy lamang kayo sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 8-1-4-3-4. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have another texter, Doc Len. Every month po, grabe po ang PMS ko. Masakit ang puson ko, irritable, at parang nag-iiba-iba po yung mood ko. Ano pong pwedeng mga natural na gamot para po dito? Victoria from Kidapawan City. You know what, Ma'am Victoria, no? Ang PMS ay dulot po ng hormonal imbalances bago po ang menstruation. Kailangan po ng tamang nutrisyon at lifestyle upang mabawasan po ang sintomas. Paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng situation? Asitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Ito ay may mga phytoestrogens na tumutulong sa hormonal balance, serpentina at neem plant, no? Mga natural pain reliever para sa cramps at pananakit po ng katawan. Turmeric at cinnamon na pampababa po ng inflammation at bloating. Rosehip naman at agaricus mushroom na pampataas po ng energy at mood stabilizer. Iwasan po ang caffeine at processed food bago po mag-period. Mag-ehersisyo at uminom po ng maraming tubig. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang tasa tuwing umaga. Sana po ay nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga health concern, at huwag pong kalimutan na laging araw-arawin po ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, and of course kung may nararamdamang pain, gamitin din also ang EXL All-in-One Skincare Oil araw-araw para sa natural at holistic na kalusugan. Alright, Doc Glenn, may type 1 diabetes po ako. Insulin dependent na po ako at hirap po ako sa blood sugar control. Paano po ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee para sa kondisyon ko? Rodrigo from Valencia, Bukidnon. You know what, Sir Rodrigo, no? Ang type 1 diabetes ay isang uri po ng autoimmune disease na kung saan ang pancreas ay hindi na nagpo-produce ng insulin. So kailangan po natin ang mga natural na paraan para tulungan po natin ang ating katawan para sa blood sugar regulation at insulin sensitivity. Nakakatulong po ang EXL Makabuhay products para sa type 1 diabetes. Ang EXL Makabuhay Capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga natural na insulin mimic properties na nakakatulong para sa blood sugar control. EXL Makabuhay Capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may curcumin at gingerol na tumutulong sa insulin sensitivity at pagbabawas ng pamamaga sa pancreas. While the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee also ay may mataas na chlorogenic acid at fiber para bawasan po ang glucose absorption sa bituka. B vitamins na mahalaga para sa nerve protection dahil ang may sakit po na diabetes ay nakaka-apekto po talaga ang nerve po dyan, or yung tinatawag po natin diabetic neuropathy. Iwas sa refined sugar din po, mga kamakabuhay, no? And iwas din po sa mga matataas po na mga carbs na nagpapataas din also ng ating blood sugar. Dagdagan po ng fiber-rich diet tulad po ng gulay at whole grains, regular na ehersisyo para sa insulin sensitivity. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Para sa inyong mga health question, no, patuloy lamang kayo sa pagpapaabot po ng inyong mga katanungan. Pwede kayo magpaabot ng ating katanungan sa official page and of course sa ating Makabuhay hotline number. Pangalagaan ng kalusugan, pagyamanin po ang buhay. Lagi natin pinapaalala that health is wealth. Ano po ba ang silbi ng yaman kung mahina po ang ating katawan? Ang tunay po na kayamanan ay ang malusog na pangangatawan at mapayapang pag-iisip. Sabi nga ni Hippocrates, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Kaya piliin po natin ang mga pagkain na nagpapalakas at nagpapagaling, hindi yung nagdadala po ng karamdaman. Sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman ang katuwang sa pangangalaga ng ating katawan, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig tayo sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga, tamang paggalaw. Take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya, kaya't gamitin po natin ito ng maayos. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at sa ating mahal sa buhay. Dahil kung tayo ay malakas at malusog, mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan. Gawin po nating layunin ang masayang pamumuhay sa pamamagitan po ng tamang pangangalaga gas sa sarili, piliin ang natural, piliin ang buhay, piliin po ang kalusugan. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod ng may pagmamahal at manalig po sa ating po may kapal dahil siya ang tunay na nagpapagaling. Pagpalaan po tayong lahat.
3: What's up, Doc?
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay products ay mabibili sa lahat ng butika na malapit sa inyong lugar.
6: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
7: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
2: Mag-unsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning galit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata, pamanta ko.
2: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
2: Bi, ang pinay mong phone.
1: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay button para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawan eh.
3: Mga kaabag, aron ta ka-availa ning PHCCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form na makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one-time password kon OTP. Kung anaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, paibalon ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pag-deposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaning nga ATM. Maura!
2: Nya, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna. Strong sa una.
5: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, huna-huna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hay, nabaguhan lagi ko nimo.
12: Ano man han?
11: Nikusgan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
12: Oh han, tugod sa ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
11: Maubahan? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
13: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
14: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.

0: drink responsibly.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
8: Anyano, Abrinica, sitintesize na akong igado. Hospital mga ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
7: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: Uy, nabugahat ko. Naapa siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Undiscarding bisdag, ana. Rexido Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexido Forte! Naapa'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido Forte! Maunang undiscarding ako, discarding bisdag na to. Rexido Forte!
2: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: utak ng basura.
1: The New Kiss FM 102.3 Bohol. Atong oras, sige, 30 minutes after 9 o'clock in the morning. It's Wednesday morning once again. It's Love Day midweek. Kabalo na mo kung unsay mahitabo. Basta Miyerkules sa buntag.
2: Basta na.
1: It's time for Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. All right. Good morning, Boy Kulot.
3: Good morning, DJ Sian. Oy.
1: Kamusta? Kamusta, Boy Kulot?
3: Okay lang kayo ang panahon.
1: Okay, taga pa dool sa imong mic para madungog ka imong tingog. Okay.
3: Salamat, DJ Sian.
1: All right. And then it's Wednesday once again. Kabalo ka live ta worldwide through our official Kiss FM Facebook page. That's Kiss 102.3 FM Bohol. And then so, ang atong mga shoutouts da, Boy Kulot.
3: O, dahil pa shoutout ko din siya. Kaya nagpaabot sila ni. Sa FCB Downtown days, ladies, sila Margel, Cherry, Mick Mick, Marisa, Gail, Anana.
1: Alright, kitsa pa na uban diha.
3: O, siyempre, ako sang, napay, akong, one day, pasalamatan ako ang iChoice. Apo sa akon, din siya. Come and visit iChoice Optical Shop. Located at corner M. Turalba Street, Atubangan sa Tagbilaran City Central Elementary School. Open Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Naara ang licensed optometrist nga si Doktora Angel Plaza. Willing mutabang unsay concern sa inyong mga mata for refractive errors like astigmatism, near or far sightedness. Available po ang iChoice Optical Shop ang color and vision test and contact lenses. Shout out sa ilang mga staff day, mga butan, approachable, abi-abihon kayo mga sa mga peasants sila. Boss Arman, Bibikian, Nanay Cecil, Annabelle, or Alf Braille. Salamat, iChoice.
1: Alright, ito mga ka-kiss there sa my iChoice Optical. Thank you so much for locking in. And then,
3: mga pahabol, shout out po dahil dyan.
1: Sige, go, Boy Kulot.
3: Sa 360 Pharmacy day, ang declarin sila Riza, Vanol, Junil, Amis, Amijin, si Mary Grace, Erica sa 360 Pharmacy G Clarin. Salamat inyo ha sa pagpaminaw.
1: Alright, so, daghan pa kayo mga shoutout niyo. Sa mga, daghan na mga listahan, Boy Kulot. Sa mga niyo? Okay, sa mga listahan sa utang? Okay.
3: Sa Facebook po niyo.
1: Okay, sa ito official Facebook page, basta kuha na siya. Kadong ganahan mo comment, ganahan

0: Are you builders committed to make your dream a reality?
1: Alright. Ang imong dream nga house, Boy Kulot, na kuha na? Na huma na?
0: Para ito nga huma na.
1: Ha? Gaya, good mo huma na imong kuha nga dream house ni mo.
0: Ipapango to, ako pang sa agis patiguman pa to.
1: Kaya nun ba kayo, excited nung kung makakita itong imong balay nga sa to? Ang atop tiles, ang saog ni pa.
0: Ay, naling, ay, na pwede ipahabol, shout out, eh, Dijan.
1: Ah, sige, sige, go.
0: Si Rinless Appliance Plaza, day, anang dapit sa Plaza Rizal, si Master Yus, si Master Yusiblo Iscansines. Manager ang kinakusugan why pag magkabangbang si J. Anthony Valles. Okay.
1: Alright.
0: Sa Rinless Appliance. Idol siya to. Uy, si Sir Marlon Day. Sa Balot Store.
1: Yeah, si Kagawad Marlo and Deluza, to Mamaymay Deluza, diya sa may Balot Store. Thank you so much for always tuning in. Especially sa tawag ng tanggalan with Boy Kulot. Alright, and then... So may katahon mo this week, Boy Kulot?
0: Ako ang katahon nun, OPM, classic, ka-rivalira na kanta. Kung kailangan mo ako.
1: Kung kailangan mo, ansa? Bato? kung kailangan mo ako.
0: Ay, nalinga mo itong kabato, di dyan. Real sa, ay, sa Facebook ba?
1: Ansa?
0: Subog guys, eh. Batong Trillantes.
1: Amo ba?
2: Inaharang hindi pa pasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, tinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita.
1: Kung kailangan mo ba to? Or kung kailangan mo ako?
0: Kung kailangan mo ako.
1: Oh, okay, okay. So, are you ready, Boy Kulot?
0: Ready.
1: Okay, this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

falta de respeto. Esa institución es el ano. Inaharan, hindi papasokin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita.

0: Yes, the same. Ayaw ba sila nito sa Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
1: All right, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3. Si ang kantang Kung Kailangan Mo Bato. Oh, Kung Kailangan Mo Ako. Ayan. All right, so kung ganahan mo, unsa tong mga kuan, kung ganahan mo mo text sa inyong mga reactions, just pwede sa dinyo i-comment sa itong official Facebook page sa Kiss FM 102.3 Bohol.
2: Okay. Pahabol, shout out day. Happy birthday day sa mama ni Marjolin Igama day ni Sora Biel.
1: All right. Igama, happy birthday.
2: Gikan ni sa iyang anak na si Marjolin. Oh, shout out nila sila Rusa Dundon, Marjo Kyle, Ivy Lisel Roth. Oh, sa Vulcan Nicole na nene. Upi sa Vulcan Nicole eh. O ni Mambinos day ni Ate Roth o ni Maricel.
1: Okay. All right, then.
2: Og labi na sa real di ka do it.
1: Okay, more.
2: World.
1: Okay.
2: Aha. Og sa ko anday di yan sa pabul pa dun shout out aning kanayo kaning sa City Treasurer Office day sa labi na ning sila Bibi Yangyang, Bibi Ru, kisa nga ni Rumilin. Helen of Dave Alexander. Okay. Shout out. Og sa kwan po day, akong sa tip-tip day, ni sa Urban Poor day, labi na ni ang president si Raymond Tahis. Shout out day sa 5RM Furniture.
1: Alright. Basta pa na ubang mga comments nato sa kwan Boy Kulot sa atong official sa Facebook, Facebook page.
2: Shout out. Oy, pa-wash out. DJ Chan, by the way, oh, pamabini Bohol ni gika ni Jim.
1: Alright, at ang mga kakis na sa Mabini Bohol. Okay, kinsa pa Boy Kulot? Si Concon si, Lopena.
2: Si Concon, si Janice Biniga right. Gandog.
1: Hi to the Isagre family diha sa may Mabini. And then to Janice Biniga Gandog, pa-shout out, listening from Lobok. Alright. 42 minutes after 9 o'clock in the morning.
2: So, ako din pa, salamatan niya, labing maraming si Kuan, si Sir Marlon de Luza, day, yung kanina rin yung Kuan siya sa Balot Store. Salamat, sir.
1: It's 9:42 all over the city. There you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot, happening every Wednesday right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ang friend mo.
2: Forever.

0: Mahirap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Kahit itanong mo sa doktor,
10: alagang yun nilabyan.
1: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag-o!

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay ni karong mapalit yung mga suking butika at dirisan sa itong radio station. Sa KIS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: It's all around every Wednesday on KIS Love Day Midweek.

0: My Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision. Strong sa una.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbastrong.

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: ang sarap.

0: responsible. Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyop day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenelephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sitting in a park or just strolling around the boulevard, lots of good memories.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Sukad pa sa una. Kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call MaxCool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free-on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
5: Reliable care.
6: Ang Joy 1050 Pack hanggang kinsena swak. Ang sikreto, liit bensin kong patak sa buong hugasin ay swak. Konting tubig haluin at mabulain.
7: Over sa bula, over sa bisa.
6: Liit bensin kong patak sa buong hugasin ay swak. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak.
8: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.
9: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Din ko believe!

Good day, mga pinangga. Welcome again sa Tuwang Health Segment. This is Doc Bri Palangi, reminding everyone, small daily habits can create big health results. Ginagmay lang ng mga inadlaw-adlaw nato ng mga naandan, mga good habits, maka-create ni siya og dako kaayo nga resulta sa kahimsog sa panglawas. Today, atong isgutan ang usa ka simple og natural nga kombinasyon. Ang hilaw nga carrots og hilaw nga saging kardaba. Kanang ginamaruya ba? Hilaw or kanang green saba. Simple rani nga pagkaon pero naa ni siya importante nga sustansya nga mahimong makatabang sa atuang digestion, sa atuang kalagsik og overall nga kahimsog sa panglawas. Yes, tama imong nadungog. Hilaw nga kardaba atong kanon. Karong panahuna, daghan sa mga tao kusog mukaon og mga prosesong na nga mga pagkaon, na process na. Daghang asin, daghang mga preservatives, daghang pug asukar, daghang vetsin ang gibutang dito. Daghang mga kemikales, mga process na kay mga pagkaon. Kulang pagyud sa fiber, taas pagyud og sugar, kulang sa gulay, kulang sa tubig, mausahay dali ta gutumon. Kabantay mo, kana diyang dali ta gutumon, ti mailhan na nga imong gikaon proseso nga pagkaon kaayo. Kulang na sa fiber, taas pagyud og sugar, kulang na sa mga minerales, mga sustansya nga makuha gikan sa gulay, o baka ha, kulang kag tubig nga nung magkutoy ang imong tiyan. Usahay, dali ta kapuyon, kulang gihapon ka mga pinangga sa mga sustansya. Constipated, bloated, irritable, dali ka masuko, bloated imong tiyan, butod, naghaghangin-hangin imong tiyan. Sometimes ang lawas dili lang gutom sa calories. Ang atong lawas mga pinangga, dili lang basta kaon o basta unsa lang ato ang masulod sa to ang mga baba nato. Kinahanglan po ng proper sustansya o balanse nga sustansya mga pinaga. Mao nga simple natural nga pagkaon can still help the body function better. Now, kaning hilaw nga carrots, taas ni siyang fiber, beta-carotene o antioxidants. Ang beta-carotene, mahimong vitamin A sa lawas. Pagsulod na iproseso sa lawas, mahimo siyang vitamin A. Samayan ang function sa vitamin A, nindot atong pananaw, dili tadali mahanap, mabuta, ang atong skin po, dili dali madaot, unya ligon ang immune system, ug makatabang po ang beta-carotene sa atong paggaling sa atong mga pagkaon. Ang fiber sa carrots makatabang po sa bowel movement. Maunang usahay, if kulang ta sa gulay, usahay, butod ang atong tiyan. Dali tam busog pero dili healthy, no? Bugat atong tiyan mga pinangga pero dali man ta mag-aslom ang kuto-kuto, dali man putag gutumon. Sa pagtuon, nakita nga ang mga gulay nga rich in fiber, makatabang siya sa atuang gut health nato and metabolic balance. So sa simple nga pahinumdom, ang natural nga pagkaon, hinahinay siya mo trabaho pero lalum ang iyahang matabangan. Unsay bot pasabot ana, sahay, paghilaw, dugay kinato mahuman og kaon, usapon pa nato. Pero ang iyahang benepisyo ana, maging steady ang sugar ni mo pinangga. Dili, paspas mo shoot up. Kasi pag paspas mo shoot up imong sugar, paspas po na siya mo baba. Mauna mag-alboroto ang imuhang tiyan, mag-alboroto imong huna-huna. Okay, balik ta din sa hilaw nga saging nga kardaba, green saba. Adunay po na siya gitawag resistant starch. Anaa siya'y fiber, anaa po siya'y potassium. Ang resistant starch maayo ni para sa good bacteria sa tiyan. Ang iyahang possible support ani, tabangan niya ang imong digestion nga dugay kagutumon. Unya, steady ang imong energy.

0: Nanay, ang imong energy, di ka makuratan, di ka ma-hyper. O niya, makabawas ka kada adlaw. Compared sa mga di asukal kay nga pagkaon. For example, kung naglain yung paminaw, hiligag maruya, grabing asukar, obserbari asay mas lami ang paminaw. Tinood na sugar, mas lami to sa dila, pero paminawi kung asay mas lami sa imong huna-huna. Dili sa dila. I-compare na pinangga. So, pag insakto ang balance sa imuhang digestion, dili kadali gutumon, mas stable ang energy o niya, less sugar crush. Pero reminder mga pinangga ha, ang raw and ripe hilaw nga presko nga sab-a, nga wala giluto, medyo mas gahi na siya tunawon kung madaghan nimo og kaon. So kung gusto nimo nga mustedi mong energy pananglitan kaon kag rice diha, kaon po kag isa ka buok or tunga baron sa hilaw nga saging nga kardaba. Kung medyo hinay ang imong tiyan, sensitibo ang imong tiyan, medyo lutoa gamay, ayaw lutoa kaayo ang hilaw nga kardaba, medyo lutoa lang, half cook lang pinangga. Labi na sa mga diabetison, labi na sa mga maglain ng kuto-kuto, hinay mga tiyan, nagahangin-hangin ang tiyan, dali kaayo magkutoy ang tiyan, hilaw nga saging kardaba, the best for you. Pwede nimo half-cook, pwede po hilaw, nga di lutoon, kilawon lang nimo ang hilaw nga kardaba nga saging. Dok, di ba na makatubol? Maka-constipate ang hilaw nga kardaba kilawon, kardabang saging kilawon, dili pinangga, basta pagmukaon kaniini, inumipod o igu-igo kadaghang tubig. Unya, apilig lakaw-lakaw pod. Kaya ang makapakonstipate mga pinangga, ang hinay ang kulang og fiber, kulag tubig o kulag lihok-lihok, kulag baklay-baklay. Hinumduman na to ha, nga sa mga gusto mag lose weight or naga-naas siya sa program sa weight management, before ta mukaon or humanta mukaon sa rice, humana to nga gitipid na to ang kadaghan sa rice niya, lami pa ikaon o niya nakita nimo nga ang sakto ragyud nimong kadaghan nun, tunga ragyud sa cup, isara ba ka cup o niya gutom pa man kayo, ang sikreto pinangga, kaonig hilaw nga saging kardaba. Gamay lang niya, apilan pag hindi mo nag-carrots gamay, ginagmay lang pero dali ka ma busog, dugay ka gutumon. Unsa pa'y binipisyo ani mga pinangga? Sa mga tag-asog kolesterol, the best ang pagkaon og hilaw nga saging nga kardaba. Dili lutoon, kilawon ra. Pwede half-cook. Dili gyud lutoon pag-ayo, half-cook mga pinangga. Nga naman, sa pagtuon, nakita nga ang fiber-rich food nga pagkaon. Makapabalansya siya sa kolesterol, heart health o metabolic health na to mga pinangga. So kung ang kondisyon ni mo, na ba kay diabetes, high blood ba ka, niya gibawala na ka o grabing kaugpan, gibawala na ka nga sige pangapi, mga soft drinks, unya lami mangyud, kimurag luya mangyud, dili makakaon, makainom, sulayin ni pinangga. Kinikaon ka aning hilaw nga kardaba o hilaw nga carrots. Kay daghan sa tanang kapoy, poy-poy sa lawas, ang kinahanglan right nutrition rapod nga ikasupport sa imong pamahaw. Right nga mga nutrition, pagkaon, insakto nga mga pagkaon, nga ikasuporta sa imong paniudto, pamahaw or pang-snack ba. Hypertension, diabetes, arthritis, hubag ang prostate, na problemas kasing-kasing. O niya, nagapangapi paghihapunta, labi na itong kape, nagihapoy caffeinated, of course, namagin ay caffeine ang kape. Ang tambag pinangga, daghan ba kaayong research, mabasa nato sa social media nga dili insakto. May mga research nagsulti nga maingani, mauni, ipagawas. pero wata kabalo sa integrity sa maong journal, sa maong gipagawas. Now, nagsulti nga ang kape nindot sa mga sedentary. Way lihok-lihok tungod kay makapababa silahang mortality rate. Daghan natabangan sa kape bisa niadto nga mga pagtuon, bisag wala kaayo ehersisyo, inom lang bisag dagpila pa ka cup, bisag abot pa kag upat unom ka mga cup nga kape. Kay wa lagi daw nakita nga giatake ang adlaw nga naginom og kape. Ang ako ra gyud mastorya na mga pinangga, tinuod wala mi atake na adlaw tungod kay naay biological depth ang nahitabo. Unsa man ang biological depth? But pasabot, nangawat ng hulam, nag-cash advance o kusog para napunog mga kusog, iyang gikawat, iyang gihulam. Hindi na maayo nga practice baya kung permintihon, sigig pang hulam, wapagani income, gigasto na nimo, kinang hulam ka, kana siya makadaot na siya sa imong financial management. The same sa tong lawas. Tinuod, mulagsik ka, minum kape, na ay antioxidants, yes. Pero ang caffeine niya mga pinanga, makapatrigger sa pagpa-stress sa imuhang stress hormone. Makapagawas siya stress hormone. Muna nga ma-feel relieved ka. O ang epekto sa stress hormone, dako kayong posible. Dili tanan, pero sagad. Tinuod, makatulog ka sa gabi eh, pero dili quality ang imong tulog. Gamayng kasikas makamata ka dayon, ug mailhan nimo taas imong stress hormone, saputon ka. Wa gihapon maulii ang imong gipangbati. Ug ang stress hormone nga taas mo hinungdan sa pagbagtok sa kasing-kasing, inflamasyon, daghang mga balatian. Indirect lang kasi ang panghitabo ang epekto sa kape. Dili siya direct tagyod nga muigo pero indirect siya. Lahi ang iyang igon una o pag di ni siya makonek o masabtan, di siya matanaw in a bigger picture, makaingon ka nga lami yun ang kape at laod-lawon. Pero dili siya maayo at laod-lawon pinangga ang kape. Pwede ka mo inom og kape once a week, twice a week. Kung adlaw-adlaw ka nag-inom kape, siguraduha lang nga dili taas imong BP, insakto ang flexibility sa imuhang kaugatan, labinas kasing-kasing, o pa-checkpod mo pinangga kung di ba taas ang imong stress hormones.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Iyon magno, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's El Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health! Excellent Life! EXL Makabuhay Plus!
9: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
10: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ang
3: mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw. Mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Mga pinangga, prevention is better than cure. Karong panahon na, daghan nato stress, kulag tulog, processed food, sagad ang ginapangaon, polluted environment, weak lifestyle habits. Mao nga daghan pod, dali kapuyon, low resistance, sluggish digestion, stress buildup, low vitality. Mauna nga daghang mga tao ang nakauyon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tungod kay usa kini siya ka herbal and nutritional support alang sa atong immune system, energy and vitality, antioxidant protection, digestion and circulation, stress recovery, and daily wellness. Nag-contain ni siyang beneficial plant compounds and nutrients nga makatabang sa tuang lawas para mo fight sa mga oxidative stress and support natural body function. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, nailaki ni siya sa mga compounds sama sa flavonoids, antioxidants, plant phytonutrients, supportive vitamins. Kini nga mga compounds, mga pinangga, makatabang ni siya sumala sa pagtuon alang sa tuang cellular protection, immune support, inflammation balance, overall wellness. Perfect kini siya mga pinangga para sa mga busy kay nga mga trabahante, mga ginikanan, labi na sa mga senior citizen, mga estudyante, o sa mga tao nga nagkinahanglan og additional wellness support. Remember mga pinangga, ang suplemento mo trabaho ni siya pag-ayo basta apila nato pagyud. Proper sleep, healthy food, exercise, water, prayer, and peace of mind. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, supporting wellness the natural way. Sometimes mga pinangga, ang pinakakapoy dili ang physical work. Kapoy sa trabaho, dili na maohinungdan mga bugat nga trabaho, dili mga pinangga. Daghang nagsakit tungod kay sa emotional conflict. Mga pagbati, mga kasakit, away sa pamilya, magtiayon, away sa mga relatives, away sa simbahan, away sa mga friendship, away sa trabaho. And if dugay na nga conflict, ang atong lawas o ang atong hunahuna, maginahinay po na siya nga kapuyan. Ang pagtuon, nagpakita nga ang long-term stress, ang taas-taas nga ka-stress, kunya wa ma-resolba nga panag-away, makapa-apekto na siya sa imong tulog. Mauna nga kung naamoy gipang bati niya insomnia, basig ang hinungdan siya. Basig ang hinungdan ang inyong hinanakit sa mga buot. Mauna yung mga hinungdan di ay makakos na siya nga maapektuhan na imong tulog, imong blood pressure. Nako, imong blood pressure kada uli ni mo subalay, mutaas man. O base na sa imong trabaho nga naa kay kaaway, naa kay kachismis dito nga negative kaayo ang inyong gisgutan, makapataas na si mong BP pinangga. Kana bitong naglagot ka si mong kauban, nagchismis ka si mong kauban, kay negative inyong mga topic, makataas na sa BP. Nga naman, kana dahil na kay kalagot, naa kay ikasaway, wala kay kalinaw, mutaas ang imong stress hormone. Maapektuhan pod ang imuhang paggaling sa imong tiyan, pagkaon. Unya ang imong mood maapektuhan, ang imong immune system maapektuhan. Basta taas-taas nga panahon, ang imong stress o mga away-away nga wa ma-resolba. Mauna ang uban, sige naglabad ang ulo, walay kalinaw, dali masuko, hala grabe ng kabalaka, kapoy ang hunahuna. Tungod kay ang lawas, wala ni siya gidesign nga forever niyang dadon ang mga kapait sa iyahang gibati. Now, ang pag-resolba sa mga panag-away, ang pagpabalik sa kalinaw, wala nagpasabot nga perpekto gyud ang inyohang panagsabot para magsinabtanay ta. No, dili pinangga. Based sa journal, usahay ang kalinaw magsugod sa pagpaubos sa kaugalingon. Ang kalinaw magsugod kung naay usa maminaw para musabot. Naay pailob, naay muampo, unya mag-practice nga hinay mo tubag, hinay mo istorya. Proverbs chapter 15 verse 1, nagpadayon nagpahinumdom, a soft answer turneth away wrath. Ang hinay nga tubag makapa wala sa kasuko. Usay dili nato makontrol ang action sa uban, but we can control our response, our spirit, our attitude. And sometimes healing begins when someone chooses enough na ang hatred. Sakto na to, di na ta magdinumtanay. Sakto na tong nangagi. Ang Romans chapter 12 verse 18, nagpahinumdum, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kung mahimo, tanang tao, atog yung paningkamutan, nga naatay, kalinaw or pakigdait ngadto kanila. do your part for peace. Dili tanang panag-away nga mo resultas nga dali ra mawala, but every step toward peace helps lighten the heart. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon. Sometimes the strongest people are not those who always fight, but those who know when to restore peace. Ang mga kusgan nga mga tao usahay, mga kabalo, musugod og away. Pero usahay ang mga kusgan nga mga tao. Ang strong nga tao, kadtong nahibalo unsaon pagpabalik sa kalinaw. God bless us all.
2: Basta healthy, happy!
10: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, tanan nga tiil ko nagmagao. Nagiyungon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po dyan ka na nga akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang X makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Ganun karun na pasalamat ko nagbalik na ka ng akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nakadugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina ng bulong. Salamat na, sir.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma
14: Kuwan. Aguas akong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
15: Mau ba, pre? Gamitan yung haplas akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Indot gamitun sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
14: Kung si Sagul ang EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
15: Doon na kinigdisisiti ka klase ni tanong herbal o spiso natural, pre.
14: Aumuding epektibo kayo na, pre. Kung sa paman yung ihulat, pre. Haplasin ako, pre.
15: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
10: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Emma Kuwan.
16: Mari, parang lumala ata yung skin allergy mo.
17: Oo nga, Mari. Hindi tumatalab yung ginagamit ko.
16: Ito, Mari. Itry mo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Meron itong 17 kinds of herbs. Plus, maganda sa skin allergies. Anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, at para sa mind relaxation.
17: Mari, ito na gagamitin ko. Ang EXL All-in-One Skincare Oil.
16: EXL All-in-One Skincare Oil.
15: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
10: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kuwan.
15: Body pain and skin allergies. Sa pulyan, sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
10: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kuwan.
2: Basta healthy, happy!
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
18: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
19: Ayaw galimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye!

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Virginia.
1: Uy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana. Rexino
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahan. Rexino
2: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
3: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexino
4: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mapalisa mga butika.

0: Swaktopa.
1: Swaktopa!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tigawang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, hair bang strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, ang akong mga TL o mga panakit, ili na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakiss, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol plus Zinc, ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto pa. 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: PDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station, value your money.
5: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun, kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na klima. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Escape to Italy, right in the heart.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay Hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa Hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
5: Hala, kanay.
6: Wow, nice.
5: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
5: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
6: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
5: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
6: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City. Down!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.

0: sakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
9: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: Undiscarding bisdak, ana.
12: Rexido Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang undiscarding ako, discarding bisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
17: Basta na ay hilanat.
18: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik, iBiogesic.
19: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The time right here at the UNESCO declared Global Geopark Island in the Philippines is 1:06 in the afternoon. Hi, this is JN, ang kanunay mambati sa inyong mga pagbati, right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.
1: If I had to live my life without you near me.
0: Naakabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa Dear

Dear J-Ann, nabalitaan nako nga ang akong katrabaho nga si May ug ang akong ex na si Lister naaade ay sila'y relasyon. May, kabalo na ko sa tinuod. Unsa tinuod? Naunsa ka ana? Kahibalo na ko nga naamoy relasyon ni Lister. Mao pa? Oo, tinuod na. Unsaon nga na-inlove man siya sa ako ah. In love? Okay. Pero maunit man eh. Gibiyaan man gani ko nga buntis ko. Samot na kaka. Unsa? Buntis ka? Abi ko ba og nahigugma sa Lister ni mo? Wala malagi kaniya pahibaw eh. Iba dapat og love kaniya. Honest dapat siya sa imo ha? Unsa? Ngano? Sige na, bye. Good luck na lang sad sa inyong duha. Dear J-Ann, sa tinuod lang, sakit gihapon para sa ako nga mauni ay gibiyaan ko tungod kay nagkagusto de ay jud siya ni May. Hello, Nak. Kumusta naman ka? Wala naman lagi kay uli-uli diri sa atua. Okay ra kuma. Kamu ana? Okay ra sad mi. Nitawag ko ni mo kay nabalaka lagi ko sa imuha. Kay wala naman kay paramdam, Nak. Sorry gid kaayo ma. Medyo na busy lang gid ko. Mauba, Nak. Kanang Nak, ang imong igsuon nga si Lydia pa. Gusto lagi daw siya muskwela sa college. Kaso maulagi, ang problema, dili magud na mo kaya sa imong papa. Mauba, ma. Kanang, ma. Gusto man kong makatabang sa inyo, ha? Pero, naunta ko yung importanteng iingon sa imo, ha, karon. Oh, unsa man ang floor? Kanang ma, buntis magud ko. Ha? Buntis ka? Kinsa may amahan ana? Ma, ang amahan sa akong anak, mao si Lister. Katrabaho na ako. Kaso, dili pa ko na siya andam. Dili mahimo na. Dili pwede na. Pwede na nako siya ipabarangay. Ma, ayaw na ma. Dili ko ganahan og gubot. Diyos ko, Flor. Nga nung kapailan mga kaanang tawhana?

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
3: Ah, kuya Waoy!
7: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon na ay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy. Og Medicine Plus Pharmacy. Bye.

0: sakto pa, sakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Adriano Saradol, sa Tadyukani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una, mga upat sa kukabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test, kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon, ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
1: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: DGX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
8: Ano po ang akong mga TL o mga panakit? Iliho.
7: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
8: akong gidouble dose o nakapsol sa buntag,
7: o sa gabi,
8: wala pa'y bulan,
7: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo.
8: Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribes

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Scalan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang

0: ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay na karong mapalitin yung mga suking butika o diresan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
2: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.
3: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan, jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko bilib.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag-asa kadapi, niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn & Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn & Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:17 in the afternoon. Mayong hapon mga ka-dearest friends nato dira. Medyo gadagom na gyud no. Unta muulan. Siguro ang uban nag-pray sad nga dili unta muulan, Lord. Pero para na ako, unta muulan. Kay nindot baya po ding muulan pa nagsano. Kay grabe baya kainit mga pagniaging adlaw. And yes, atuwa sang i-shoutout di ay ang pinakagwapa nga si Catherine Silada of Bingag, Dawes from DJ Boom Bolero. Okay? And also, greeting to Sir Angelo Ibanez, Airport Manager. Hello, Sir Angelo Ibanez. And shoutout diha sa EJL Enterprises, Unitop, and also Unicity nga always nag-tune in sa KISS. Thank you so much. And shout out to Dean Alipan watching from Tayasan. Thank you so much, Dean Alipan. Anyway, mga ka-KISS, at ang inasad ninyo ang sumpay sa mga drama nga maghatag og maghatag og pitik sa inyong mga kasing-kasing. It is now 2:19 in the afternoon, and yes, it's me, your girl, Jay, and right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.Ann, naka-decide ko nga muuli na lang sa amua. Kay gusto sad nako makita ang akong pamilya. Nak, maayo kay nakauli na kadiri. Gimingaw na ba yami sa imuha? Kinsa man tong lalaki nga nagpuntis sa imuha, Flor? Pa, gusto ko makahibalo kung kinsa to. Bakit ako anong to, Hana? Pa, pasadiin na lang to siya. Di ko kinahanaw kubot. Flor, nakaminus ng to, Hana, sa imuha? Wala yun ko nalipay sa gibuhat niya sa imuha.
1: Pa, sorry.
0: Wala kay sala sa ako, Flor. Katong to, Hana, mo'y akong gusto nga mo'y ngunan.
1: Pa, dili na tumabugos ang tao kung dili na siganahan sa tua. Kay kung tinuod pa nga, nahigugma siya sa kua, dili ko niya pasagdan.
0: Sakto na na. Sakto na na pa. Buntis si Flor, ugbasin maunsa panigpata. Ang atua na lang ani, nawato na lang nato ang panghitabo. Nak, ayaw ka balaka. Dili ka na mapasagdan.
1: Salamat kayo, ma. Salamat kit kayo.

0: Tiyak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: GTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: GTX 500!
3: Mabalik sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Believe. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
11: Drink light, live light, Sunning light.
12: Drink responsibly.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
14: Basta na ay hilanat,
15: dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: A music you can't forget. 102.3 KISS FM.

0: bago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
1: At sa Panginoon.
0: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Down!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: The new Kiss FM 102.3 Bohol. Current Philippine time is exactly 2:49 in the afternoon. And shout out to Albert Vanyong diha sa Barangay Kugon. Thank you so much, Albert Vanyong, nga namino karon. Og sa tanan nga namati karon, daghan kayong salamat kaninyo mga ka-dearest friends. And yes, it's time for me to say goodbye na sa kaninyong tanan. Og ayaw kalimot sa mga gusto magpadala sa ilahang mga sulat, isend lang sa ato ang official Facebook page nga Dear JN. Don't go anywhere mga ka-kiss, kay unya, Kiss Afternoon Drive na. Oh, sorry, it's not Kiss Afternoon Drive, it's Love Day, Midweek Day. Alright? So, sa mga naiplano mo gawas, ayaw kalimot pagdala og payong, ha? Ingat-ingat everyone, and thank you so much. Again, it's me, your girl, Jayan, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
2: 102.3 Kiss FM brings you another love song.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalik sa Tatak Ventura.
1: Sabay si Dipatinyot, ako kani Adso, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro kung ayunik ke ako karon na wala na akong pangmulo kani Adso. Dahil itong salamat.
0: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
4: Hello Doc, good morning. Nagkaedema ko lately ng hupong akong both legs. Dugay na ni nako nga problema. Mawala man siya pero pabalik-balik siya. Kining laboratory ni mo ma'am, kining si mong creatinine, okay pa ni pero bantayanan. Ang imong blood uric acid medyo taas gamay. Ang imong blood sugar ma'am, naka sa pre-diabetes. Kung pasagdahan ni mo ni siya, dili ka mag-change sa imong lifestyle, na tendency mo taas pag yun niya o mahimo na kang diabetic. Pero karon ma'am, dili pa ka diabetic ma'am ha. Kay kining 5.6 to 6.9 sa imo ang FBS, boundary pa lang niya. Pero dapat bantayan na. Kining sa imong total cholesterol ma'am, okay ra ni ma'am kay wa man kaabot og 200, no? Normal range naman ang 200. Naraman ka sa mga 170 kapin, okay rin yung total cholesterol. Kining imong triglyceride, ma'am, naraman ka sa 180, borderline pa ni. So, dili pa ni siya kayo alarming, pero bantayanan nga imog yung i-workout, sumala sa research, basta moabot ka og borderline, og sa mga nagapaminaw, no, basta na ang iyong triglyceride, maabot og borderline, unya namoy diabetes, unya taas pag ang inyong BP, hilabi na sa mga nagapanagarilyo, pwede yun magbagtok ang inyuhang mga kaugatan. Labi na kung kumpiyansa ta, dili na to ma-check ang ato ang triglyceride, mutaas ang risgo nga muhubag ang imuhang pancreas or magkasakit ang imuhang atay. So, borderline, high call na siya. Nga, i-change ang imong lifestyle, mag-work ka, mag-tuon, unsay angay ni mong buhaton, self-discipline, importante kaayo, pinangga. Sa imuhang HDL cholesterol, ma'am, ang 36 is medyo baba and that is not good. So, mo ni bantayanan kasi pag ang HDL baba, pwede niya i-exacerbate or i-make worse niya ang effect sa metabolic syndrome. Pwede mo taas imong blood sugar, pwede mo taas imong blood pressure, pwede po na in the long term, pwede magkaroon ng heart failure, pwede po magkaroon ng diabetes. Dapat mas taas sa 40. Ang imuhang LDL naman, dapat, kani 103 man, although okay rin, mild rin siya, pero dapat mas mubaba ka sa 100 milligrams per deciliter. Dapat mubaba or dili mo sobra sa 100 ang imuhang LDL. Kasi pag once taas si LDL, indicator na siya nga na ay damage or na ay injury nga gina-repair ang imuhang system, especially ang imuhang kaugatan. Pero kani mama, mild rin siya kaayo. Kaning imong protein sa imong urine, medyo taas siya, no? Kaning 1 plus na kay proteinuria. Mao ni imong bantayanan kasi pag once taas si proteinuria sa imong ihi, although dili ni siya kayo taas pero medyo taas na ni siya, mao ni mo cause og arthritis, pagngulngul sa imong mga tiil, nga mo hinungdan nganong manghupong ka. Pero once ang proteinuria, dili ni mo mamonitor o niya, sigilan siya kataas bitaw, pwede po nga ilhanan na siya nga madaot ang imuhang kidney. Mao na nga, monitor po ka. Kung dili ka sure, monitor yun dapat ang imuhang creatinine po. Kumahin mo every 3 months, pamonitor, Antod nga once stable na gyud ang imuhang range niya, pwede na ka kada 6 months or 1 year na lang, every 1 year na lang ka magpa-check up or magpa-lab. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinangga. 2 capsules, basta na yung mga ngul-ngul. Tagduha yung capsule inuma, buntag ito hapon. Ang nakanindot sa Makabuhay, kaya na siya anti-stress formula. So, kana pa lang, pagkalamig tulog, hinanok ng pagkatulog, gaan ang pagmata sa pagkabuntag, dako na kinag-aspeto nga mawala ang imuhang mga arthritis, mga ngul-ngul sa lawas, o makatabang po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dili ka manghupong. Tungod kaya na siya anti-inflammatory formula, at the same time, makatabang ni siya sa imong kidney o sa imong atay, pag-eliminate sa imuhang hugaw sa lawas. That means to say, mas gana imong pag-ihi, mas gaan ang pag-ihi. Ang imong atay po mga pinanga, matabangan po sa Makabuhay Plus Herbal Capsule nga malimpiyuhan. Muna ang imuhang kamot, dili na magbanhod, o niya gaan ang imuhang lawas, inigmata sa buntag. Muna nga makakantay yung inigmata sa buntag. So sa mga nagapaminaw karon, katong na mo'y makauban, kusog mo hagok, huot ang dughan, butod ang tiyan, kapoy inigmata sa buntag, bugat ang abaga, daghang ngulngul ang lawas, paim na human panihapon, duha ka kapsula o isa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, bisag walay gibati para nga mas malikaya nato ang mga balatian.
0: This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
7: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: swasto pa.
1: Swasto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL Cup

0: Kini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
10: Ako nga nga naniswa na ako ito. Kasi ito, ako'y dad. Tapoy kayo do, doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko na, okay na akong Panginoon yun. Sa itong mga wala pagkatilawan, inyo yung sila yung ginang. Dako ba sa dipekto sa inyong gawa? Dito, mayo mo.
9: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.
11: Tiguang nako, maunang andang nakong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan!
16: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kayo gipaman.

0: Ay kalimot mga produkto sa EXL makabuhay niyo karong mapalit sa inyong mga suking butika sa itong radio station sa dere sa B Inting Street, Tagbilaran City, ang EXL Black Coffee, All-in-One Skincare Oil o ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: It's Love Day Midweek on KISS FM.

0: Diabetes 500.
1: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes 250 akong sugar. Nagtumar ko Diabetes 500 kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa Diabetes 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung Diabetes 500.
0: Diabetes 500. Pabalik sa mga butika.
2: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
4: Magunsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man tako.
4: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
4: Bi, ang pinay mong phone.
3: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawan eh.
5: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. O niya, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung nalalang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, paibalon ang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana kaani nga ATM. Maura.
4: Nya, kuha nimo pa.
3: Ah, so good na gani ko apply.
4: Mao lagi, listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI atong kaabag sa kanunan.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Ayan, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot na inyong mga text, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, magpaabot na nga inyong mga katanungan. Patuloy lamang kayo sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 8-1-4-3-4. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Every month po, grabe po ang PMS ko. Masakit ang puson ko, irritable, at parang nag-iiba-iba po yung mood ko. Ano pong pwedeng mga natural na gamot para po dito? Victoria from Kidapawan City. You know what, Ma'am Victoria, no? Ang PMS ay dulot po ng hormonal imbalances bago po ang menstruation. Kailangan po ng tamang nutrisyon at lifestyle upang mabawasan po ang sintomas. Paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng situation? Asitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Ito ay may mga phytoestrogens na tumutulong sa hormonal balance, serpentina at knee implant, no? Mga natural pain reliever para sa cramps at pananakit po ng katawan. Turmeric at cinnamon na pampababa po ng inflammation at bloating. Rosehip naman at agaricus mushroom na pampataas po ng energy at mood stabilizer. Iwasan po ang caffeine at processed food bago po mag-period. Mag-eersisyo at uminom po ng maraming tubig. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang tasa tuwing umaga. Sana po ay nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga health concern at huwag pong kalimutan na laging araw-arawin po ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, and of course kung may nararamdamang pain, gamitin din also ang EXL All-in-One Skincare Oil araw-araw para sa natural at holistic na kalusugan. Alright, Doc Glenn, may type 1 diabetes po ako, insulin dependent na po ako at hirap po ako sa blood sugar control. Paano po ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee para sa kondisyon ko? Rodrigo from Valencia, Bukidnon. You know what, Sir Rodrigo, no? Ang type 1 diabetes ay isang uri po ng autoimmune disease na kung saan ang pancreas ay hindi na nagpo-produce ng insulin. So kailangan po natin ang mga natural na paraan para tulungan po natin ang ating katawan para sa blood sugar regulation at insulin sensitivity. Nakakatulong po ang EXL Makabuhay products para sa type 1 diabetes. Ang EXL Makabuhay capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga natural na insulin mimic properties na nakakatulong para sa blood sugar control. EXL Makabuhay capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may curcumin at gingerol na tumutulong sa insulin sensitivity at pagbabawas ng pamamaga sa pancreas. While the EXL Makabuhay capsule and EXL Makabuhay Black Coffee also ay may mataas na chlorogenic acid at fiber para bawasan po ang glucose absorption sa bituka. B vitamins na mahalaga para sa nerve protection dahil ang may sakit po na diabetes ay nakaka-apekto po talaga ang nerve po dyan or yung tinatawag po nating diabetic neuropathy. Iwas sa refined sugar din po mga kamakabuhay, no? And iwas din po sa mga matataas po ng mga carbs na nagpapataas din also ng ating blood sugar. Dagdagan po ng fiber-rich diet tulad po ng gulay at whole grains, regular na ehersisyo para sa insulin sensitivity. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Para sa inyong mga health question, no, patuloy lamang kayo sa pagpapabot po ng inyong mga katanungan, pwede kayo magpabot ng ating katanungan sa official page and of course sa ating Makabuhay hotline number. Pangalagaan ng kalusugan, pagyamanin po ang buhay. Lagi natin pinapaalala that health is wealth. Ano po ba ang silbi ng yaman kung mahina po ang ating katawan? Ang tunay po na kayamanan ay ang malusog na pangangatawan at mapayapang pag-iisip. Sabi nga ni Hippocrates, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Kaya piliin po natin ang mga pagkain na nagpapalakas at nagpapagaling, hindi yung nagdadala po ng karamdaman. Sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman ang katuwang sa pangangalaga ng ating katawan, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig tayo sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga, tamang paggalaw. Take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya, kaya't gamitin po natin ito ng maayos. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at sa ating mahal sa buhay. Dahil kung tayo ay malakas at malusog, mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan. Gawin po nating layunin ang masayang pamumuhay sa pamamagitan po ng tamang pangangalaga sa sarili, piliin ang natural, piliin ang buhay, piliin po ang kalusugan. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod ng may pagmamahal at manalig po sa ating puong may kapal dahil siya ang tunay na nagpapagaling. Pagpalaan po tayong lahat.
10: What's up, Doc?
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Makabuhay products ay mabibili sa lahat ng butika na malapit sa inyong lugar.

0: Uy, Boy Claude!
1: Oh, lagi noktok man.
2: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga, mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kayo kong mata. Di na ko kita sa lyrics.
3: Maura din na imong problema, Boy Kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
4: A few moments later...
2: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza. Inyo

0: iChoice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
6: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
6: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
5: Oh, mao ba, Mari? Interesado ko makuha sa bug share, Mari.
6: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
5: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House. Delicious.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: And to our friends out there, at the mga friends na toliha, no? Sa Kahinginan, sa Dakbayan, sa Tagbilaran, how are you today? At ang mga 47 municipalities across Bohol, to all our mayors and vice mayors out there, maayong hapon kaninyong tanan. So ito ang mga municipal councilors, ito ang mga SK councils, ito ang mga SK leaders diha. Ito ang mga barangay chairman, ito ang mga barangay councilors, no? Ito ang mga BHW diha, ito ang mga barangay health workers, ito ang mga nagkalain-laing mga officials, no? Sa nagkalain-laing sangay ng gobyerno. Nagkalain-laing mga government units, no? Barangay level or municipal level. And of course, ato ang mga employees sa nagkalain-laing government institution around the province. Maayong hapon kaninyong tanan. Hope that you're doing great and fine, no? Despite of the very, very hot weather. Libog kag hot or sa man yung marag hot and cold. So, libog ka kasi may tinuod nga weather, ano, no? Marag kanina, gauwan, yung karoon po ni init. Yung unsa man jod, no? Yung marag libog dyan ka, no? Ibinaangan, may siguro taning, ibinaangan, may siguro taning, aning weather, ibinaangan, tano? Sig paminuang, no? And of course, no, big shout out to our people out there listening to our program. Again, we are live on our official Facebook page, Tingog sa Kabatanunan. Don't forget to comment down below your greetings if you have some song requests out there na gusto na mo i-play dire sa ato ang kwan. Feel free to comment down below sa ato ang comment section. Engage with us and we'll try to read your messages or comments out there as much as I can, no? So sa mga wala na kayo makita na ko, no? Gani magining dili gid na may uban kay dili makita, no? Kumurang pasensya na gid kaayo.
1: Aray ko.
0: Dagay mga panahon nga mga panahon. Dagay mga panahon ba nga murag mawastas passing. Come on, I'll try my best, no, to read your comments. Come on, engage with us if you have some greetings, birthday greetings, if you have some song requests out there, if you have some wash out, if you have some shout out out there, send your mga friends, family, or lovers, comment down below. Try to read those messages. And also, of course, give me take this opportunity to give a big shout out to our staff of Provincial Youth Development Office, no? Some of them kanang giduwa o kanang kuan bitaw karon, kanang pickleball karon, no? Karong alas 4 is the wellness hour, no, dito sa Kapitolyo. So some of the employees out there are either nagtrabaho ng uban, uban pud is nag-fitness kuan, kitahay kuno sila nag-fitness. Nag-fitness kuan sila sa ilahang mga body, yeah? Oh, fitness journey, diba, ni? Yan na ilang mga atake dito, no? So, sa uban is nag-idlula o mga pickleball, basketball, yan para po, dili po maburyo, o sige, tagpanarbaho, buntag uto hapon. Grabe na, buntag uto hapon. Grabe na, buntag uto sa hapon, no? Trabaho. So, na iba na ito is fitness. So, shout out everyone, all employees of Provincial Government of Bohol, Provincial Capital, nga nanggi fitness wellness hour karon, no? Enjoy sa inyong mga ipang buhat diha, no? And of course, a big shout out to the Provincial Information Media Office nila Sir Mark out there, nila Sir Jigs, and all the writers and photographers out there. Big shout out also to the Provincial Bohol Island JU Park team headed by Ma'am Joanne, nila Sir Carla, Ma'am ML, Sir Bob out there. And a big shout out to Bohol Weightlifting team coach Isai. A big shout out also to our TSK team. Ma'am Marnie, Ma'am Marie, Ma'am Giselle, Sir Den, Sir Dan. And sa ato ang mga friends nga namino karon, no? Mga tricycle drivers out there, at mga bus driver, mga jeepney drivers, tanang klaseng drivers. Maayong hapon kaning tanan. And of course, no, to all employees, no, sa at nakalanglaing mga professions, no, professions, nakalanglaing mga trabaho diha. We have some of our friends from the media, from friends from the or employees from the malls, no, to mga sales lady, to mga sales boy, mga lady guards, mga security guards, to mga office workers out there, to mga vendors, to mga konduktor. Tanan, maayong hapon kaninyong tanan. Welcome to our program, Tingog sa Kabatanunan. Again, how are you today? Kamusta man yung mga buhay-buhay na to di, ha? How are you? Anaron sa mga adlaw Miyerkules. Miyerkules adlaw sa Miyerkules. May nag Miyerkules. Mga Miyerkules yung mga special day gini mga Miyerkules. Marag mo modjetik man eh. Marag mo ni break sa whole week, no? Mo man siya itunga sa week. Kasi yung mahimong marag breathe in and breathe out nga day. Sama na ang uban is nag-chill-chill ako ng adlawa. Nag-kapi-kapi kintayo sa ilang mga panimalay. Grabe, oy. Basig mga paan mo diha. Masad ipan mo ha. Matay lang mo diha. I hope that you're all doing great and fine out there. No? Chill na mo. And all our students out there, kaya marag wala na sila yung klase karon. Some of them still, right? Some colleges and other universities out there are still doing their classes, no? Mga last week na siguro ron or sabado. No? So, laban na gihapon sa ginabuhi. Laban na ginang life, diha.

0: And welcome to our Sandugo Sub Hall, Sandugo Tigi Special. And in this series, mga higala, we'll be interviewing our event organizing partners. And we will be engaged with them with a conversation kung unsa about ang mga event nga ilang gipang conduct. How are their preparations, no, sa atong Sandugo Sub Hall? Kaning Sandugo Sub Hall is dili gid basta-basta, no, nga event. And with the help of our no, event organizing partners, no, dako gid kayong tabang, no, kaning ilahang engagement, no, with the province, with the resources, sharing of resources, and sa panarihat. And of course, today kauban nato, no, ang very own representative from the Feather Lighthouse Badminton Club. Uban nato si Sir Alan. Sir Alan, maayong hapon ni mo, sir. Kumusta mga sir? Sir Alan.
1: Okay lang. So far busy nga karon nga week kay preparation lagi kay coming na ginam ato ang tournament.
0: Tournament. So kanin yung tournament sir is badminton.
1: Yes sir.
0: First badminton name jud sa whole event gyud.
1: First Sandugo Badminton Open.
0: First Sandugo Badminton Open, no? So knowing first time gid ni sir, no, and kaning inyong club is Feather Lighthouse Badminton Club, and we want to know po kaning inyong since inyong first time gid ni pag-appeal pag-engage sa Sandugo sa Bohol, unsa may like brief background gid aning club kaning Feather Lighthouse Badminton Club, sir? Ikay unsa maka ni sir kanang president ka sir or?
1: One of the founder and also kanang advisor nila sa sa club mismo.
0: So asa man gini nag like origin gid ani nga club sir?
1: Yes, sir. Ang Feathered Lighthouse is from Maribohok yun ni siya. Na name ni siya Feathered Lighthouse kay ang known man gid ang Maribohok sa ato ang kanang lighthouse. Good. Bantaw sa banang
0: sa lapis sa Punta Cross,
1: watchtower. So that's why among giname na siya kay park. Para untara sa mua sa Maribohok, but na realize na mo nga ang mga kauban na mo nga mga lugar kay mga appeal sila ganan sila mo appeal. That's why not only sa Maribohok but outside Maribohok appeal na siya, and then nag-start ng Feathered Lighthouse nga badminton na mga club way back last year pag na siya start. So since I kanang first year college pa ko naana na siya nga club, but wala ana pa na muna sa na register sa ngayon ni an sa kabataan bitaw sa kuan na 2025.
0: That's why, pero ang mismong let's say ang mismong organization gud existing gud siya, pero ang like official gud pag registration sa maong club is last year. Pero sir, ikaw sir, since ikaw may one of the founders aning organization, player pa kag badminton sir?
1: Yes sir.
0: Player badminton. So unsa may kanang highest meet ba natawag or highest kuan nga imong napilan sir? Sa una tong tigduwa pa ka kayo.
1: Sa province akong napilan is kaning Severa A, highest ako sa province sa Bohol, and then pag abot na ako og Cebu, nagsibila ko og Cebu is nag University of San Carlos ko, and then as part of the varsity team, also former team captain sa ang highest na ko nga napilan is kaning Philippine National Games. So nagirepresent na ko ato nga time is Cebu City.
0: Grabe jud, you know. And it's very important gid po nung one of the ang mga people working behind an organization kay immersed gid sila sa maong sports, no, kay dahil dako sila background, and of course for guidance gid sa to mga athletes nga mo appeal ni ini. Now kaning inyo hang pag-appeal sa Sandugo sa Bohol sir, how was the feeling first time, first ever gid nga Sandugo tournament diri sa Bohol na hina ko ana gid na convene na gid, no, through your organization? How was the feeling sir?
1: First na ko nga kuan is kulba gid siya kay
0: first time
1: ikaw gid ang first gid ang nagkuan, so mutatak gid sa mga tao ba nga if unsay outcome ana nga event mo, ikaw mo reflect gid na sa mga organizing team. So kulba siya at the same time privilege sa mga club nga may mo handle aning event.
0: Speaking of pag-handle, sir, how was your preparation, good, no? Knowing the first time, good, ninyo, pag, how was the preparation? Walk us through sa inyohang mga coordination meetings, inyong gipag, conduct, no? For the preparation sa maong tournament.
1: Sa among preparation, though, first time na mo ni pag-apil sa Sandugo, mm-mm, na kanam kami mo dala og event, but before pa na, nag-conduct na yun mga different mga, event. Mm. So, sa una part po ko og kanang officiating official sa kanang mga national events. And then, napon mi kanang mga different nga mga tournaments, mm-mm, aside from Sandugo. Nami mga previous nga mga badminton events gyud. So, nanagin mi experience.
0: Yes, experience.
1: Pag-organize og kuan. So, karon nga amo ang kuan ron sa first Sandugo. Gamay na lang a polish, no? Kay since na may mga background, so gamay lang nga adjustment sa kanang venue, katulang venue o aning sponsorships na to, mga partners na to,
0: yes,
1: during the event.
0: And of course, no, lisod gyud pod mahandle og event, no, and with the experience nga naa ninyo sa inyong club, no, I believe nga ma-pull off gyud kayo ninyo ni dot, no, and hopefully nga naapag yung mga succeeding, no, nga mga event, no, first, second, third nga mga badminton na Sandugo Open, no. And but let's talk about kaning inyohang how about the categories sa moong mismong game. Unsa may mga category ninyo ani Sir Alan?
1: Nami 8 categories, mm-mm, for this upcoming Sandugo Tigi nga badminton. We have open category, which is ano pinakataas gyud ng open category.
0: So mihog open, sir, like why age?
1: Wala siya ay wala age, open to all, and inside or outside,
0: gender pod or
1: non-gender,
0: non-gender
1: siya. So open category muna highest, and then sunod niya is kaning advanced category, and then we have intermediate category, and then beginners or novice. So, but kaning beginners or novice exclusive rin sa Bohol, since dili magud mi katagna sa basi maglikay gud mi sag sandbagging. So, that's why among gibuhat is kaning beginners novice, kare gin kailan mi sa mga
0: yes tao. Basta makuan ba nga maayo naman ni kayo, sir, dili naman ni pang advance naman ni skills
1: kasi sagarang issue.
0: Oh, bisapod, no, so much better nga diri sa lang yod, no.
1: So para ma wagin na mo og kinsa tumang players, and then we have mixed doubles nga Bohol exclusive kana siya, since kaning daghan pa tag players diri sa Bohol nga ganahan mag mix doubles.
0: If mix, sir, gender ni baji laki nga na pwede
1: mag pair ang bae og laki. And then sa age group, so para goodness to mga bata gyud kay kanang nindot gyud nga ay age category, kan age group. Datay doubles, duha ka doubles, 13 and under nga non-gender, and 17 and under nga doubles non-gender gyapon.
0: So makita gyud nato how inclusive, no, ang inyuhang categories, no, diri aning badminton open tournament niyo sa Sandugo. And nindot gyud kaayo nang makita gyud nato nga even though first Sandugo pa ni, makita gyud nato how visionary ang inyuhang pag-conduct sa maong event, no? And mga higala, daghan patag pa-istoryahan later on, no? But at this moment, let's take a break and listen to the music of River Maya, Umaaraw Umuulan, right here on the new Kiss FM Bohol.

0: You're listening to Umaaraw Umuulan by the River Maya. The time right here is 5:40 in the afternoon. Got me on the line. It's your boy, Brabber Bri with the BRY. Keeping company up until 6 o'clock right here on the new Kiss FM Bohol for our program, Tingog sa Kabatanunan. And still with us, no, ato ang friends from the Feather Lighthouse Badminton Club. Uban gyud po nato, Sir Alan. Yay! Now, as we continue our conversation kaganina, Sir Alan, no, let's talk about sa event gyud mismo, no. How was the participants or sa may mga target ng mga participants ninyo nga ma-reach sa ato ang tournament?
1: Sa since ang sandugo at kaning tournament is open, so basically all over the Philippines gud siya. So natay mga invites from different cities and provinces, and especially sa Cebu natay tugot tagikan.
0: Yes.
1: No, so nakoy mga friends at tong and coaches nga na invite pod. And then also in Manila, mga naman po tayo mga players good nga na nasa UAAP ng mga Bulanos. So that's why nga ato sa to sila yung invite.
0: Invite side. So makita gina mo nang very dakog reach, no, dakog reach maong tournament, and we hope nga daghan pagyud kaayo, no, nga mainggan yung ato ang mga friends at mga badminton enthusiasts, no, nga mo-appeal gyud, no, sa ato ang tournament. Mga from the different regions, no, especially katong mga provinces and regions nga mga tawag natong mga silingan, no, especially like if moingon tag badminton, sir, unsa may mga places or mga provinces nga murag known good aning sports?
1: One of the powerhouse good sa badminton is kaning Cebu City. So in sa Visayas, Cebu City, Dumaguete, and also Bohol. So one of the evidence good nga kaning
0: powerhouse.
1: Oh, powerhouse ta. Apil lang sa powerhouse ang Bohol kay Las Severa. Kay ato mga players gyud kanang ning excel gyud sila, and good. Then naputay mga players nga nadagig palaro.
0: So it's really a testament, you know, nga kaning mga Bisaya maayo gyud mamunaw, maayo gyud mamunaw mang smash ba. So how about kaning sa inyohang mismong event gyud mismo, sir, asa man siya i-held, and specific nga like for example, scheduled or time frame ba aning Sandugo first badminton open?
1: Ang atong Sandugo badminton first Sandugo badminton open held ni diha sa mansa sa gym, Tagbilaran City, near or across ba na siya sa kuan Ace Medical Center. So diha, no, and then atong mga categories mag-start gud na sila og nang 8 a.m. As early as 8 a.m.
0: So how about kay daghan ba yung categories, sir, no? So pila man ang duration ani nga kuan, mabot man siya weeks or sa man siya weekends ra ba?
1: Duhara ni siya ka nang adlaw.
0: Adlaw.
1: Karong July 4 and 5.
0: July 4 and 5.
1: So atong iunahon gud og paduwa tong mga bata katong mga age group, and then next ato to mga categories nga kuan. So 2 days ni siya nga duration sa
0: 2 days. How about katong mga

0: wala pa mong good minag-post since namanggoy kaning direpot sa picas na to nga kanang mga amigo na to nga kuan sa Tagbilaran City kanang nagkuan pa pud sila og sa ulog.
1: Ah, currently pa pud sila.
0: Ongoing lang sa ulog, so as respect pud sa ilaha.
1: Yes.
0: Wala pa na to kanang wala pa na to i-overlap ang atong schedule nila. That's why ato sa silang pagion gamay sa nato ihatag ang kuano. So to, maybe tomorrow or when makapost na mi, na-i-link na mo ihatag, diha ta makapa-register. And then, diha lang po na to iswat ang ato ang unsang kategory ta, o age group pa, or anita sa mga categories.
1: And speaking of posters, sir, asa nila ni makita your Facebook page or social media platforms?
0: Yes, maghimo mi, o naghimo mi, o kanang page, specifically for kuan ra gyud siya
1: for Sandugo,
0: Sandugo
1: purposes.
0: For Sandugo.
1: And unsa yung name sa atong page, sir?
0: Ato nang panganlan og Sandugo first, ang mong ipanganlan ni siya og First Sandugo sa Bohol Badminton Open.
1: Badminton Open. So First Sandugo sa Bohol Badminton Open. No, kindly search no dito sa ato ang Facebook, no, social media ng Facebook para sa itong ganahan nga mo appeal. And of course, share, comments, like, no, para daghan gyud ang reach sa mga to, sa ato ang badminton Sandugo sa Bohol Badminton Tournament Open. Now, last question gyud, sir, how was the feeling nga nagpartner gyud ang provincial government of Bohol ninyo as the event organizing sa maong tournament nga badminton Sandugo sa Bohol Badminton Open?
0: Yes, we are so grateful for the first atong governor nga mugi nagkuan ani nga event, nagpangulo gid ani nga event, and then as the PYDOs gaan gid kay sila ka kuan ka transaction ng PYDO, and then friendly kay atong mga PYDO nga mga officers, and then so far maayo po kay sila mo follow up ug namay mga kulang kay kalimtanon pud ta sa high. So may good kaning mga taga PYDO mo remind, and then as their partners good, grateful kay me kay so far sa amuhang kuan sa mga different events nga namo na handle na gabi good sila ka nang on hand sa mga events, no? And then sa mo pong kanang sa club na mo grateful sad me kay wala balibari nga mong club, no, bisag unsa ni kagamay pa ni unsa pa ka kanang bag-o nga club, but still ay lang support gabi gid 100% gid lang support ani nga club.
1: So and of course we are very thankful pud, no, dili as a side na mo sa PYDO, sir, kay of course dili gid mi basta-basta nga mo salig or mahatag og investment kay kaning mo ang gipanghatag nga mga shared nga commitment and shared nga resources and shared partnership with our AOPs. So it's really a trust gud namo nga gihatag namo, and of course kamo pud, no, ni salig pud mo namo, so it's really a partnership, a convergence gud, no, and we thank you kay nakita gyud pud namo how reliable gud na kayo ang inyong organization in conducting and in handling and even in organizing with this such amazing mga tournaments nga very visible na gud pud, no, sa inyong experiences. And of course, sir, last message nimo sa if na kayo gusto nga shout out ba makauban nimo sa inyong club, and of course if na may mga private partners nga ni support pud sa inyong upcoming event.
0: I would like to thank the following friends nako og mga partners kauban namo sa team. Una kay if wala gid ang team, wala gid ni sila nga team, no, di gid mabuo ni nga kaning amo ang club, and also sa team nga karong upcoming nga First Sandugo nga kuan sila ang uncles nga uncles club sa Tagbilaran City, supportive po na sila. And also ato ang club diya sa Maribohok, no, kaning Feathered Lighthouse padayon ta, and then shout out po ko sa among president diya sa kanang president sa Feathered Lighthouse, no, nga grabe po na siya ka hands on, no, iyan ang duha na iyahang gida
1: si, duha na ka club, duha na club
0: Sir Harold Aquino sa iyahano kay iyang gida ang pickle og badminton na niya.
1: Wow.
0: Then also among diya sa Bayakabak nga SK chairman si Shira Tubio nga mugi nag

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Hello Doc, good morning. Nagkaedema ko lately ng hupong akong both legs. Dugay na ni nako nga problema. Mawala man siya pero pabalik-balik siya. Kining laboratory ni mo ma'am, kining si mong creatinine, okay pa ni pero bantayanan. Ang imong blood uric acid medyo taas gamay. Ang imong blood sugar ma'am, naka sa pre-diabetes. Kung pasagdahan ni mo ni siya, dili ka mag-change sa imong lifestyle, na'y tendency mo taas pag yun niya o mahimo na kang diabetic. Pero karon ma'am, dili pa ka diabetic ma'am ha. Kay kining 5.6 to 6.9 sa imong FBS, boundary pa lang niya. Pero dapat bantayan na. Kining sa imong total cholesterol ma'am, okay ra ni ma'am kay wa man kaabot og 200. No? Normal range naman ng 200. Naramang ka sa mga 170 kapin, okay rin imong total cholesterol. Kining imong triglyceride, ma'am, naramang ka sa 180, borderline pa ni. So, dili pa ni siya kayo alarming, pero bantayanan nga imog yung i-workout, sumala sa research, basta moabot ka og borderline, o sa mga nagapaminaw, no, basta na ang iyong triglyceride, moabot og borderline, unya namoy diabetes, unya taas pag ang inyong BP, hilabi na sa mga nagapanagarilyo, pwede yun magbagtok ang inyuhang makaugatan. Labi na kung kumpiyansa ta, dili na to ma-check ang ato ang triglyceride, mutaas ang risgo nga muhubag ang imuhang pancreas or magkasakit ang imuhang atay. So, borderline, high call na siya. Nga, i-change ang imong lifestyle, mag-work ka, magtuon, unsay angay ni mong buhaton, self-discipline, importante kaayo, pinangga. Sa imuhang HDL cholesterol, ma'am, ang 36 is medyo baba and that is not good. So, mo ni bantayanan kasi pag ang HDL baba, pwede niya i-exacerbate or i-make worse niyang effects sa metabolic syndrome. Pwede mo taas imong blood sugar, pwede mo taas imong blood pressure, pwede po na in the long term, pwede magkaroon ng heart failure, pwede po magkaroon ng diabetes. Dapat mas taas sa 40. Ang imuhang LDL naman, dapat, kani 103 man, although okay rin, mild rin siya, pero dapat mas mubaba ka sa 100 milligrams per deciliter. Dapat mubaba o dili mo sobra sa 100 ang imuhang LDL. Kasi pag once taas si LDL, indicator na siya nga naay damage or naay injury nga gina-repair ang imuhang system, especially ang imuhang kaugatan. Pero kani mama, mild rin siya kaayo. Kaning imong protein sa imong urine, medyo taas siya, no? Kaning 1 plus, na kay proteinuria. Mao ni imuhang bantayanan kasi pag once taas si proteinuria sa imuhang ihi, although dili ni siya kay taas pero medyo taas na ni siya, mao ni mo cause og arthritis, pagngulngul sa imong mga tiil. Nga mo'y hinungdan nga nung manghupong ka. Pero once ang proteinuria, dili ni mo mamonitor o niya, sige lang siya kataas bitaw, pwede po nga ilhanan na siya nga madaot ang imuhang kidney. Mao na nga, monitor po ka. Kung dili ka sure, monitor yun dapat ang imuhang creatinine po. Kumahi mo every 3 months, mamonitor, hantod nga once stable na yun ang imuhang range niya, pwede na ka kada 6 months or 1 year na lang, every 1 year na lang ka magpa-check up or magpa-lab. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinangga. 2 capsules basta na mga ngulngul. Tagduha yung capsule inuma buntag o hapon. Ang nakanindot sa Makabuhay kaya na siya anti-stress formula. So kana pa lang pagkalamig tulog, hinanok ng pagkatulog, gaan ang pagmata sa pagkabuntag, dako na kaya nakaspeto nga mawala ang imuhang mga arthritis, mga ngulngul sa lawas o makatabang po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dili ka manghupong. Tungod kaya na siya anti-inflammatory formula. At the same time, makatabang ni siya sa imong kidney o sa imong atay, pag-eliminate sa imuhang hugaw sa lawas. That means to say, mas gana imong pag-ihi, mas gaan ang pag-ihi. Ang imong atay po mga pinangga, matabangan po sa Makabuhay Plus Herbal Capsule nga malimpiyuhan. Munang imuhang kamot, dili na magbanhod. Unya gaan ang imuhang lawas, inigmata sa buntag. Muna nga makakanta yung inigmata sa buntag. So sa mga nagapaminaw karon, katong namoy makauban, kusog mo hagop, huot ang dughan, butod ang tiyan, kapoy inigmata sa buntag, bugat ang abaga, daghang ngulngul ang lawas. Paim na human panihapon, duha ka kapsula or isa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag walay gibati para nga mas malikaya nato ang mga balatian.
1: This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
16: And it's starting bisdak, ana.
17: Rexidol Forte!
18: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
17: Rexidol Forte!
18: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
17: Rexidol Forte!
18: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
17: Rexidol Forte!
19: Mas paspas ba na sa upat?
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubo!

0: Nubabay na lang, my love you pa. Mura siya bubalik pa. Murag ka mo pa. Ana laman. Mura ba na yung pinakabakak sa tanan ka ng I love you. Kauban na sa I'm sorry, di na ko, ikaw rag yun, anay lain, hangtod sa hangtod, ikaw rag, ganon. O na mga nag-unang mga bakak. Kanang paingon ako, hapit na ko, ganyan. Pero din sa itong tuluman nun, walay baka. Indeed, ganang mga informations para yun ni mo ka makabuhay, imong makatunan, imong ikashare sa kadaghanan sa itong tuluman nun. Imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusara.

0: hello, hello, hello, hello. Depende sa mong oras karon sa mong nimutangan kinday o ganang late at night ako nimo madungog murag mo ingon ako hello si matugaw ka baka paingon ka matug kung kadlawon pod ka hello para mo mata ka kung udto hello hello ganyan pero padung alauna hello oh ayaw ka ayo kay mo tagpilaw ra inta para mo tubo Makabuhay day ka makabuhay unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan sa tanaminaw ka sa tong tulumanon gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Batud. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo atog yung perming iampo as in kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batud magkuyog kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuan ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. As usual, daghang yapat ang isgutanan ng mga informations na imong magamit sa imong ado-adlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay. Pugingon man sa ato ang mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ka makabuhay niya ng gidang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Randolph. Today, mong ikaduha ngayong tokon chapter 2 sa iyang sugilanon. So, you are so ready namang yun. So, unsa pa matulanganan ni anang atong pagbasag pagdrama sa ikaduhang yugto sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Now, na din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Lady Batog tila naman na offense si Vivian nang prangkahin ko siyang hindi magiging kaming dalawa dahil magkaibigan lamang po kami. Ninais ko sanang ipaliwanag sa kanya ang lahat pero hindi na ako nabigyan pa ng pagkakataon dahil hindi na siya umimik pa noon. Madaling araw na nang kami ay umuwi kasi nagtutulog-tulugan siya noon sa cottage ng beach resort na plano pala sana niyang mag-overnight kami roon. At maging yun, hindi ko po pinagbigyan.

0: So mao di ay nga di nagkasulti kami si Vivienne wa sa mood. Di ang gipangutanan ako about nimo o about ninyong duha. Mikos mood lang ang wait sa babay. Way gana mo tubay. Nang change topic dayon.
1: Akong sa Louis. Nagkasaha ko niya.
0: Giyon sa magod ay nimo siya, uy?
1: Wa.
0: It's a Sarah. Wa ko no. Hibaw ko, oy. Wa nimo pagbigye.
1: Ha?
0: Gipaundayunan mo lang unta, Randolph. Babae bitaw si Vivienne. Gwapa, sexy. Oh, syarog, wag yung mapukaw ang imong pagkalalaki niya nga. Kamuramang duha sa beach resort, tunog pagyod.
1: Dili ko mapahimuslanon, Louis. Kawas pa, friends me. Awkward kaayo kung may mahitabong sexual namang duha. Unya, dili na ko siya type.
0: Wow! Juicy!

0: Kumusta naman, Bay Randolph?
1: Okay lang, Bay Kino. Guwapo gihapon.
0: Yay! Dili imong naong akong ipangumusta.
1: Ha? Huh? Unsa mo di ay?
0: Wa ka kadawat og death threat?
1: Ha?
0: Gikan ko na itong lalaki ngayon mo gikulating?
1: Wa man noon. Nakaunaw na ating aling nga nakasasaya. O nga dili siya angin mo, Baos.
0: Ayaw kumpiyansa, Bay Randolph. Relax, relax ka diha. Wa ka lang mahibaw. Giplanuhan ka ng tipion.
1: Unsa?

Ipatod ang totoo, Panginoong Diyos lamang ang kinatatakutan ko. Kung tao lamang at wala naman akong ginawang masama, hindi ako matatakot kahit na kailan. Gayon pa man, Lady Batod, nagsimula akong mag-ingat dahil na rin sa paalala sa akin ng aking kaibigan.

0: all, Dong Randolph, ang gwapong anak ni Trifon.
1: Kumusta, Lolo Agi?
0: Ni gwapo gihapon. Bisan idaran ako pero makigparang pakunin mo kung kikinahanglan. Komedya na bitaw, Dong Randolph. Ayaw lang kayong tuho, ang akong disulti.
1: Bitaw, Lolo. Naa si Vivian?
0: Oy, ang akong apo di ay ang imong toyo. Naaman siya ang kwarto. Gahapon pa man ang siging kulong sa sud. Ambot unsay gi-emote anang bata.
1: May mukhang makigsulti ko niya, Lo.
0: Awahi mo man. Yun na akong pahibawon.
1: Salamat, Lo.
0: Pastilan ninyo mga bata mo. Sa unas batanon pa ko, ha? Huwamang ko kaagian ang inyong luod-luod.
1: Looran bitaw kain ng imong apulo? Mangluod kung dili may mag-uyab-uyab.

0: Nga man lagi ka.
1: Ika akong gihanhi. Ika akong tuyo.
0: Masama ko ni imo tuyo.
1: Gimingaw ko ni mo. Pila ka adlaw na baya nga, wa ta magkita.
0: Unsa karon? Kung pila ka adlaw nang wa ta magkita.
1: Gimingaw gani ko ni mo.
0: Nganong gimingaw man kuno ka? Di man ta uyab.
1: Siya ba yan, no? Uyab na di ay kamingawan. Pero may bayat magkuyog. Mingawon gi ko ni mo. Love bayat ika.
0: Unsa? Inamiga nga love.
1: At least love.
0: Hilom ay.
1: Suko gyapon. Sorry na good. O gusto na kong ipasabot ni mo, Vivian, nga ang romantikong relasyon di maginaangi ipamugos. Mahitabo ra ang tanan sa right time. Malay ni mo, ugma, kita na. Unya, unsa ano to pagkakita ana? Kung dilikon mo tingugan, kung likilikayan ko ni mo. Wabi ta mahibaw sa mamahay mo mahitabo, di ba?
0: Randolph! Itusera na lang si Vivian. Ay, kulang lagi na siya glugit. Kulang lagi na siya gitik. Kulang lagi na siya kuhit para mo higda. Charas. Oo. No, ka na pa cute-cute lang. Pa-tweetams, pa-flames-flames, para ingnon. Ganyan, di ba? Anyway, kung makabuhay unag, ikadonghug na pa lamang sa Chapter 2 sa Revelation ni Randolph. Unya, sa itong pagbalik ko man sa pipila ka mga painom, dumatong ipadayo na pagbasag pagdrama. Kay Puera Buyag na pa ikatulog at tapusan nga tipakar, isi parte sa Chapter 2 sa Revelation ni Randolph. Kanang tanan mahitabo din nila magihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay. Gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
4: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Magabuhay.
3: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay, syempre bonggang-bongga gihapon. Wa na ilain pa ang atong EXL Makabuhay Plus capsule, ang atong dietary supplement. Daghang ingredients nga giusa lamang diha as usual ka makabuhay wa pagin mausab. And syempre matag ingredient. O natay makuha nga benepisyo alang sa atong kalawasan. Usa na diha ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilhana isip 5-leaf chaste tree. Yon. Nga doon ay scientific name nga Vitex negundo. Yon. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod, sama sa dini mismo sa atong nasod Pilipinas, familiar na sa inyo ni Ana nga tanom nga lagundi. Mao na ang sikat kaayo isip usa ka ornamental nga tanom. Tungod sa nindot kaayo nga mga buwak na adiha. ang medically speaking and medically speaking kamakabuhay, ang mga dahon sa lagundi doon ay medicinal properties nga scientifically proven na. Na-pruweba ba nga makatabang, makaayos atong panglawas? Ang pangutana, ang lagundi ba okay or maayos sa hubak? Ang tubag o tambal sa hubak ang lagundi. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak kamakabuhay, wag yoy kanabitaong eksaktong tambal sa pagkakaroon. Pwede lang na nimo ang ayuman, i-manage ang mga simptomas. Importante nga pamaagian na kung unsaon nga ma-regulate o ma-manage ang imuhang hika o ang imuhang hubak. Ang mga dahon sa langgundi o langgundi kamakabuhay na pamatudan nga bongga kaayon. As in sa Tagalog pa, mabisa. Oo. Sa pag-atubang ang mga sintomas sa hubak. O sa nakana sa girekomenda ng mga tanom, hangtod na karon isip treatment sa hubak. In short, kamakabuhay ang langgundi para sa epektibo nga pagtambal sa hubak. Regular ang pag-inom sa usa ka tasa lamang nga dahon sa langgundi herbal tree. Oo. Kung ikaw giubo og taman-taman nga kanang sikag usig kanabi taong sakit kay ang imong tiyan og inubo, usay mapagaw ka nag inubo, minana kay katol kay imong tutunlan, kanang buhi kaayo ang plema ba? Nakunindot gihapon na langgundi para ana. Oo. Dili lang kay sa hubak lang nga langgundi, kundi kanang sa mismong ubora nga normal. Ang mga dahon sa langgundi doon ay anti-inflammatory properties nga mugana gid na na makabuhay sama sa antihistamine and cough expectorants. Ang kanang mga matang sa mga characteristics sa dahon sa langgundi ka makabuhay, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apila diha ang kanang pagbaga o paghubag sa imuang tutunlan tungod sa ubo. O para makuha ang pinakabonggang resulta o para mas makatabang na sa imong pagtulog sa gabi-i. Kinala mo intake yud ka og langgundi. Inom lang ka anang dahon ana, ilaga yud na no. Oo, regularly para bonggang bongga. And syempre ang langgundi usa lamang sa daghan ng mga ingredients kamakabuhay nga giusa sa pagsagol sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunang everyday na tanga mo tumara ana, tanang balatian malikayan. Kuna na kay mga usa duha tulo ka mga balatian, wag tangon sa imong sistema. Pinaagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Nadugog ni mo ka makabuhay, 17 ka mga ingredients giusa lang sa atong coffee mix, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ibang hambog yun nato ang ato ang kape na dili mo tukaran bisan unsa nato mga balatian, bisan pag acidic ka, dili manghaw imong bukto, hindi ka magpalpite, dili maglipong, dili maglabad ang o, dili mo unsa pa may mga uncomfortable nga pamation nimo. Mao na nga masatisfy na nimo imong craving sa pag-inom og coffee, matambalan pang imong mga sakit kun do na manggaling o kunwa pa. Katabangan ka para protektahan imong lawas pinaagi sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa mga 17 ka mga ingredients nga naa diha mao ang guava fruit, ang bayabas. Kanang guava fruit o ang mismong dahon sa bayabas, dunay mga nutrients ka makabuhay, pila diha ang vitamin C and potassium na makatabang na para suportahan ang imong kasing-kasing, imong panunaw o uban pang body systems. Una, makatabang sa pagpaubos sa imuhang sugar level, ang bayabas. Good news na sa tanan nga dunay diabetes or katong at risk na nanay risgo nga magka-diabetes. Ang bayabas. Makatabang usabang bayabas sa pag-boost sa imuhang heart health. Dunay 12 ka simana nga pagtuon ka makabuhay sa sobra gatos ka mga tao. Nadiskubrihan nga ang pagkaon sa hinog nga bayabas before mo kaon, aba, bonggang-bongga, as in overall good ka makabuhay, makapakunhod sa blood pressure by 8 to 9 points. Mo nang reduction in total cholesterol by 9.9%, Unyainin increase in good HDL cholesterol by 8%. Ganon. Gawas ana makatabang usab ang bayabas para ma-relieve ang sakit nga symptoms sa mens sa mga kababayenan nga duawon sa ilang mga binuan nga sakit. Doon ay pagtuon nga gipahigayon sa 197 ka mga kababayenan nga naka-experience og sakit nga symptoms sa ilang pag-mens o hinana. May take lang sa lag 6 mg of guava leaf extract every day. Minusulta ka na sa pag-reduce pagkunhod sa sakit.

0: As in, ng bongga. And it appeared to be even more powerful than some painkillers. Yun, bonggang-bongga, di ba? Nyanarasan yung tugkaran na pinagdamo yung mga punuan is bayabas. Unya ang bayabas, makatabang para ato ang mapaubos, mapagaan ang atong timbang. So, ibig sabihin, kung nakay weight loss program, di ba, makatabang ang bayabas. Mukhaon na kabayabas, as in, bunga sa bayabas, ana. Na I want or make it a 37 ka-calories sa usa ka prutas, sa usa ka kabayabas. And 12% of your recommended daily fiber intake. Kanagikinahanglan mo sa lawas ka fiber ka makabuhay nga 12% na ana na sa usa ka bayabas. Oo. Mao na nga kung imong kauno ra ng bayabas basta dili ka mag meals, dili gihapon ka makaingon nga kanang kuwang ka sa mga vitamins, dili pareha sa ubang mga low calorie snacks. Ang bayabas punong-puno sa vitamins and minerals. So you are not losing out on important nutrients kakikinahanglan sa imong lawas. Again, ang bayabas o ang guava fruit sa makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Manaon sa payatong gihulat, everyday tang manginom, again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang iyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Huwag niya na ang sumpay, ang ikatulog at tapos ang tipakang aparte sa chapter 2 sa revelasyon ni Randolph, ang atong bagong sender. Ready na ang all? Pwes, ni Anadayon, din nilamang sa atong tulumanon, imo tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

madali lamang namang kunin ang kilit ni Vivian. Yun nga lamang, guilty rin ako dahil hindi ko talaga siya maaring mahalin katulad ng kanyang nais. Kaibigan lamang po talaga ang tingin ko sa kanya at hindi ko maaring ipilit ang kahit na ano paman na romantiko katulad ng kanyang gusto. Maigi na ho kasi magkaibigan kami, Lady Batod, kaysa sa susubukin namin maging kami at baka maghiwalay lamang din kaming dalawa, masisira pa ang friendship naming dalawa. Yun po kasi ang hindi ko mapapayagan.

0: Ginoo ko, ikaw ang tuyo na itong sakay sa itong nga sakyanan, Randolph, anak. Huwag ko mahibaw pa.
1: Sergio Tito, inyong bahay man ang strapping. Maayon na lang, dali nakahupo sa bay Randolph.
0: Unsa bay imong atraso nila, ha, Randolph? Huwag ko atraso pa. Sila ang maysa. Ikaw malang gilabanan ang ilang gilupigan nga tao ba?
1: Giinan bitaw ti ka, bay Randolph, nga dili mo kumpiyansa. Og sunod sab, pili ang away nga imong paliton, oy!
0: Ako'y maunag kamatay ni mo, Randolph. Huno nga kining pagpanghilabot mo sa away sa...

0: Nabalaka ko para nimo, Randolph.
1: Bibian.
0: May suggestion yun noon ko. Aron luwas kagikan sa mga natinguha sa mga kamatayon.
1: Unsa ka na?
0: Sabay na lang, Puyo.
1: Oh.
0: Way si bisan kinsa nga makasayon-sayon og sa subdivision nga armado. So luwas ka dito.
1: Mutipon ko ni mog Puyo? Maubakan ang gusto mo?
0: Kung nagmahal ka pa sa kinabuhi mo, Randolph, buhaton mo ang isulti ko.
1: Ha?

Hatod, wag lang din mag-alala ang aking ama ay sinangayunan ko na lamang ang question na yon ni Vivian. Ang diferensya, hindi po ako pinapalabas ng subdivision. Nasa loob lamang ako ng bahay niya. Tila nabagot naman ako. Kaya't nakiusap ako sa kanya na umuwi na lamang ako sa amin. Ayaw man niyang pumayag noon, Lady Batod, pero ako pa rin ang nasunod. Eksaktong nasa labas na ako ng subdivision nang biglang may nagpaputok ng baril. Napadapa po ako. Pero bigla akong nakaramdam ng init sa aking likod. Ako pala ang tinamaan ng bala dahil ako ang binaril ng hindi nakilalang salarin.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati, ang chapter 2, ang kinatibukan sa ikaduhang yugto sa revelasyon ni Randolph. Pero wapami-end dito ang tanan ng bongga. Para masayra na to ang sunod nga mahitabo, paminaw na to ang sunod pang sumpay sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Anyway, unyaw man sa pipila ka mga painom do mamalik dahil taparatong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. It's a great gihapon, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't
1: magmakabuhay. Ubay-ubay na, actually daghan na gyud ka makabuhay ang misalig sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay sila mismo nakatestify, nakatry, nakasuway ba? O ganang na-feel o nabatsyagan kay nila, sila mismo ang kanang tawag anang may testimonya nga kanang nakaayo gyud sa ilang mga balatian. Oo, nang bonggang-bongga. Kana tungod kay daghang ingredients nga giusa lamang katulad ng lagi kong sinasabi nga naadiha sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. O usa na sa mga ingredients nga naadiha ka makabuhay, mao ang guyabano. Oo, ang guyabano ka makabuhay, scientifically and traditionally na-prove na na. Naanay pruweba nga naay bongga nga mga natural benefits ang atong makuha gikan sa guyabano. Makatabang na sa pagpaubos ang papakunod sa atong kalintura o sa atong fever. Gikan mo kung kalinturahon ta o sa manang rason ana ni kalintura magud nga sa ilawom. Napoy kalintura nga kanang sa gawasra, kanang murag mula bayra, nasubawan ra barungka or kanang murag naalay gamang virus nga murag nakatayog sa imong lawas. Actually kanang kalinturahon ta ka makabuhay kanang naatay fever. Naanay reaction or reaction mismo na sa atong lawas kay naay nakasulod nga di mao like bacteria or virus or naay isa sa ato ang parte sa lawas ang nagkinahanglan og pagtagad gigawas lang og kalintura ganon og para mapaubos na tong kalintura gikinahanglan nato ang guyabano kay good for pagpa-lower sa fever sa spasms og kanang heart rate nimo nga murag feeling nimo abnormal ang pitik sa imong kasing-kasing kanang bitaw murag mag-apas ka. Oo, magpalpitate ka, mingin ana. Mupalpitate ka kung mutaas imong BP. Magdungan ang palpitations, ang blood pressure, nga misaka. Ganyan. Makatabang ang guyabano, ana, para manormalize ang atong heart rate. Ingon man mapaubos ang atong presyon sa dugo. Makatabang usab ang guyabano, kamakabuhay. Kung natin mga pagpanakit sa kalawasan, kaya makarelieve o pain ang guyabano. O niya makatambal po na sa inflammation, ingon man ko ikaw di asthmatic, kung nakay asma, ng bonggang-bongga magamit kainin mo, huwag makaayo kainin mo ang guyabano. And syempre, ang kanang guyabano, kamakabuhay, usa na sa ingredients nga ato ang makuha o gibutang diha sa tong EXL Makabuhay Plus. Ganon. Wadang tumar na sa EXL Makabuhay Plus. Ako, si Lady Batut.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative.

0: 10-in-1 Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dili mo to karing mong balatian ka makabuhay kung ikaw miinom sa ato ang ginatawag ng EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Walay sakit nga mutukar ni mo ana. In fact, sa imong pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, kaalibiyuhan na uban pa ni mo mga balatian. Katulad ng lagi ko sinasabi, nakakrave ang imong craving sa pag-inom og kape, masatisfy na. And at the same time, napakibalatian diha karon, matambalan pa sa pag-inom ni mo sa ato ang kape, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 ang ginitawag kaya ka na ginainom bitaw kasagaran ni mo before nga coffee nga 3-in-1, 5-in-1. Isaan na sa ilang mga ingredients, sugar. Mas daghan ang sugar mo bitaw ng lami ng kapiha. Kanya kasagarang lami rabakay na diha makahatag og sakit. Ganon, di ba? Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 na ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang ka makabuhay. O usa sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 mo ang santan gum. Usa man ang santan gum. Kanang santan gum, makastabilize na sa ato ang blood sugar. Di ba? Pag-stabilize pa lang sa itong blood sugar, ibig sabihin, ang pag-inom na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 nga no ay santan gum, ibig sabihin, di ka ang mabalaka kay, uy, basig na po na sugar ng EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Siyempre na ay santan gum diya, i-stabilize ang imuhang blood sugar sa imong lawas. So wala kami inom anang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 para mo taas ang imong sugar. Dili ingon ni Ana. And migawas na usab sa mga pagpanuki-duki or research ka makabuhay o gilapong ginasali suggestion when taken in a very high doses, makapaubos pod sa ato ang level sa cholesterol, ang santan gum. O ang santan gum, useful pod na o safe saliva substitute para sa mga tao nga naka-experience o chronic dry mouth. Ng pag-uga sa ilang baba. Naka-experience na ka na ka makabuhay nga dry ka imong baba. Muinom kag tubig, maugi hapon. Makatabang ang santan gum, ana. O ang santan gum, usa sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga, kung kapaka-try, inom na. Kung nakatry na ka, permintiha. Ganon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1.
0: Lady Batod!
1: Nang bonggang-bongga and we are so back mismo sa itong pagbalik sa itong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika. Salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong programa, ang tambagi ko Lady Batod, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Kunya mo wagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pubatok na

mga sakit. Sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, niya insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang kani kung ikaw adult, usang nga to sa duha ka kapsula, matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, inadlaw ha, dili bugnaw, as in warm water lang yun. 30 minutes sa dili kapamukaon, isipin mo ang food supplement. Pero pananglit ka makabuhay na nakay balatian, nakay sakit, mas daghano na nato ang dosage ka na mamahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula, unya ka tulo sa usa ka adlaw. Nya inadlaw nga tubig yapon na pagkaimnon, di ginang bugnaw ha, as in warm water lang yun. Pwede na nimo tumaron sa dili pa kamukaon, pwede pod nga after. Pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, gikan kang mikaon. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa. Inom na kita, isip atong partner everyday. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement o nga atong kape, nga all-in-one nga kape. 17 ka mga ingredients na adya bongga. Ang EXL Coffee Mix, 17 in 1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganya lamang. Ato na feature ang ikaduha, kon chapter 2, sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph. Again, wapami-end dito ang tanan. Sumpayan pa nato. Atong paminaon ang sumpay sa iyang revelasyon sa sunod nga episode sa atong tulumanon. In the meantime, karon atong hisgutan og lakbitan na atong dudungo nga drama, kaganya lamang ng bongga-bongga. But before that, here na naman atong pambansang reminder, ang pagpahiyom. Smile, smile, smile, dakbayan! Pilipinas, di mo kalibutan, kamakabuhay, smile ng bongga para makapaminsar kagtaman nidot ang dagas sa to panguna-una. Unya appreciated na to ang tanan mga butang, negatibo man ang positibo, kaya ang tanan, blessing. Ang uban lang nag-disguise. Charas! Di pareha sa imong friend ba nga nag-disguise na buutan pero try door die. Di pareha sa imong karelasyon nga nag-disguise na mahal ka pero dili di ay. Charas! Sabi mo lang, akala mo lang, oo, pero no, no, no, no. Charat lang. Anyway, dagang salamat and God bless us. Anyway, Randolph, thank you once again sa pagpadangat mo sa imong kaagid diri sa atong tulumanon do pa matapos sa pag-feature sa imong ipadangat nga revelasyon. Ipadayon gihapon nato sa pagpaminaw, sa pagdrama ug pagbasa ang imong kaagid sa mga mosunod pang episode sa atong programa ng bonggang-bongga. And syempre, ang ato ang promise kapupuan ug pagtulunan ng everyday nga episode sa matag sugilanon nga atong i-feature diri sa atong programa. Okay? Di ba nang bongga na makakabugog ko, di ba wa man? Anyway, Randolph, kung basahin na itong chapter 2 sa imong kaagi, well, diligid na nakasayon, no, ang kanang kinabuhi, bitong at kanang apil-apilon ka ita, sa kanang mga gubot sa uban, sa mga away sa uban, magpaka-hero ta, o diyawa ta mahibaw, na naninasuko na ito, na naninasilo, na ninagdumot na ito, na ninagplanog dautan na ito, patyo na tagingon, ana, sa mas nahitabo ni mo, mura kagi ambush, may gani ka naluwas, sa ikaduha, agoy, yay mag-oo, magod ka ba? Gahi ka kag-oo, sana all gahi, charas, labi mo ng gahi, kasahumok, charas, diba? Gahi kay kag-ul, paggawa sa mga subdivision, bang, bang, bang, bang, dapa dahin ka, hapa dahin ka, kaabini mo, naak, maigo ka, o sa dihang naigo, gini ay. Pero syempre, alam ko, buhay ka, kasi kung patay ka na, eh di sana, hindi ka na nagpadala ng kwento mo, diba? Lain sa kagkalag, ning nagpada. Anyway, Randolph, sa tumakinibo dili sa kalibutan man go, dili sa tanang higayon, isog ta. Dili kinahanglan nga magpaka-isog ta just for the heck. Aron lagi mahibaw ang tibok kalibutan nga isog ta. Walay isog dili sa kalibutan. Tanan kinahanglan nga mutiklop ang tuhod. Tanan kinahanglan nga muduko. Kinahanglan nga ang tanan magpailob. Kay pinaagi ni anak sab, kita, makakita, og makaila, og mahibaw sa tinod nga meaning sa kinabuhi. Nga sa atong pagkinabuhi dili sa kalibutan, dili permi nga isog ta, dili permi mo reklamo lang ta, dili permi nang muso kita, dili permi nang magpahawd-hawd ta. Nasa kini mga moment no, dili may nanaka necessary, pero kung gikinahanglan lamang sa kahigayunan, why not? Pero kung everyday na lang pod kanunay lang pod kanan, hindi tay paaawat bitaw, kita gyud ang maalaot, di ba no? So nindot gigay na magkinabuhi ta diri sa kalibutan bitong kanang hapsay malinaon kana maglakaw ka di ka magpanlingi sa imong luyo nga tingali ni nagsunod nimo naibuto dito makalit ang kaghupo ka basig ikay gitirahan di ba so nindot gigay po na magpakabuhi ta diri sa kalibutan nga maglakaw ta nga tarong ang atong pagbaktas ang atong pagtikang musulod tagbalay di ta magpanlingi bisag di ta man narangka okay ra kayway musulod og kalit la para patyon ta hinana di ba unya wa tay masilo. Okay, rata na tayo peace of mind, wala tayo sleepless nights, at kagabi maglimbag-limbag ta, kay mahasul ta, wa tayo ka ng kalinaw, di ba, inana? So, atong pilion ang nindot ng mga gawi diri sa kalibutan. Ang paglikay sa gubot, ang paglikay sa away, dili na tinalawan, usbon lamang ako sa pagsulti, katulad ng sinabi ko sa malabay nga episode, no? Dili pag tinalawan na paglikay nato sa kagubot. Dili pag tinalawan ang paglikay nato sa away. Madalas kisa sa hindi, kun muli kay gani ka sa gubot because kay gipili nimo ang magpakamalinaon, dili ka gusto og gubot. Dili man pud sa ingon nga magpadaog-daog na lang taon niya, dili ta mo sukol kay dili ta gusto og gubot, no? Kaya ito mga butang, mga higayon, mga instances nga kinahanglan nga okay pailob lang ta, mo inhale ta, mo exhale ta. Pangayon nato sa Ginoo ang lamdag o kininggiya nga kita giyahan tuod nga kanang makapaminsar kang taman kay wala may mamawa nimo ang mapauli kang malinaon nag-away sa lito ikaw kay nakalikay na okay ra kana mo tubay kay para lagi makaingon nga isog ka murag taysa murag delikado gyud no dili ta safe so ato pang niwaon kay natay pamilya nga nagmahal nato og mahal sab nato nga kita magpakatarong magpakabuutan dili sa tanang higayon pero kinahanglan nga ato paninguhaon nga okay ta para na atay lahutay sa atong kinabuhi. Dagang salamat. Anyway, ang sumpay sa revelasyon sa atong senator nga si Randolph ato ipadayon sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Makabuhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Rigang salamat sa pagpaminaw. Hi. Gablot Tens, maraming salamat o sa iyong pamilya diya sa may Maasin City, Leyte. Sa iyong lulo daw. Sa iyong ngan, sa iyong lulo. Oy. Magpag-greet gani mo. Apilang ngalan sa inyong i-greet. And syempre, ang pinakagwapa sa tanan, kanada siya'y friendship, hi kang Ana Rose Rivas. Og si Sir Titing, agoy, I'm pan. Murag na kasimhot kog di maon. Madam Jingle, oh. Og sa Dampiganan family si Madam Jennifer, daghang salamat. Murag nakita ginako ang dagway ni mo, Madam Jennifer, nga ang imong baabot sa imong dunggan, kakatawa. Kadang, happy kay ka. Kinamali pa yun ay. Sana all. Nag-uwan ba gabi mo, ragwa, no? Pero ang uban kay basa. Oh, sorry. Pakiwag family, ragang salamat. Sir Titing, ragang salamat. Hala! Nang chocolate yang ikan og Joesy. Asan chuchulit? Ragang salamat sa pagpaminaw, Ana Rose and Rivas family and Pakiwag family, Dampiganan family. Thank you. And kay Dennis. Sir Titing, ragang salamat. And kay Madam Jennifer, maraming thank you po sa pagpaminaw. Anyway, ni Ana nga to ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, pangitaa ang kalipay, diha sa Ginoo. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa Filipos 3, versikulo 1, ngadto na sa 3. Kayo kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Wa na tay igong panahon, manambling na tagpinalive, hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang sarap.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na klima. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ding dong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
7: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
7: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, babe.
11: Hi, Mark!
12: Hoy, pre. Bili ba dyan ako ni Moy? Ngarong habulo naman kayo sa mga babae ka ron.
13: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
12: O ba, pre? In town, surti. Ikuasa to kalitana.
13: Sige, pre. Ingatika. Pero sekreto ra na to, ha?
12: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginagawa sa takapalitan na.
14: Ang Rice and Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol. O riba ka, kontak ka ang numero 0908-8960-672.
15: Strong sa una,
16: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab Quality yan.
17: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Palingaw, lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab Quality yan.
21: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: The new Kiss FM 102.3, 11 after 9. Alas 9:11 na. Alam niyo sa ganitong klaseng mga panahon at sitwasyon, isa lang masasabi ko at lalo pat kasama mo ang ginaimong tinatangi. Napakasarap. Napakasarap. Lalo pat sinasabayan niyo yung mga awiting klaseng ganito na talaga namang mas nakakapagpalapit pa ng inyong mga puso't damdam. Love Day Midweek! Every Wednesday from sign on till sign off. Nothing but your favorite love songs. Straight to your radio set. Again, ako po pala si Bob Goodman na makakasama niyo hanggang alas 12. So I need your cooperation. Gusto niyo marinig ang inyong mga paboritong awitin, pwede niyo akong i-text, i-chat, or tawagan. Kasi live na tayo sa Facebook. Eh. Live na live tayo sa Facebook. Mga Facebookers, good evening. Ayan, ha? Sabayan ding mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers. Diyan sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Ina, Banga, at Clarín. Ayan. Good evening, ha? And sa abot ng Aton Sibya, outside Bohol. Ayan, ha? Outside Bohol, no? Abot ng Aton Sibya sa Negros, Siquijor, northern and eastern part of Cebu, no? Mga kasilingalang isla na naminaw sa ato karong gabi una. Diyan sa may Sandingan, sa may Loon, di ba? Mayong gabi ganin yung daran. Welcome po sa Tulumanong Love Day Midweek, the continuation till 12 at midnight tonight. Okay? So, ready na ba? Relax na ba ang lahat? Okay? So, para maging cool tayo, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw. Local draw, STL, Province of Bohol. Hatod ka na ito, syempre pa. Sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na ang 7 o'clock in the evening draw, STL Local Draw. Atid ka na ito sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At mong winning numbers are 9, 5, and 8.
1: Congratulations!
0: 9, 5, and 8. Para naman sa last two, that's 5 and 8.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa mga all-outs. May bukas pa. Atensyon sa tanang tigpamilawan. Adunay mga nagpakalat karon og illegal nga swertres o nagpakaroon ingnong taga Brigantine. Og nagrekruto gashers, paliwag-ayo magtuo ka nila. Ang talang lehitimong proseso, gikan reviewed sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon og ayo palimong, it's a public service announcement for everyone's safety. Oras, alas 9:15 na sa ating pagbalik. Ang 9 o'clock in the evening draw, 3D sweatless draw, antabay lamang. Back with more Deft Leppard. When love and hate collide. Jonah Dalida. Watching live diya sa may barangay San Isidro. Good evening.

0: The new Kiss FM 102.3 a las 9. Kung ano tayo, no? Las 9. 24 na ang oras natin, and that's our Philippine Standard Time. Inahanap ko yung schedule power service interruption ugmang adlawa. Pero yung cellphone ko ayaw makipag coordinate sa ako. This will be on May 26 pa. Meron lumabas dito from 1 a.m. to 6 in the morning. Sa ano pa to? Sa May 26, no? Bukas will be May 21st. Ayaw mag-coordinate yung cellphone ko. Ano ba to? Dapat ko nang itapon. May 26 ang schedule nakalagay. So, May 26. Tapos meron na naman follow-up on May 28. So si Maria Imelda Hipayo, just in case meron kang schedule kasi ayaw lumabas diri sa Akua, can you please kindly help us this ano iatlag sa amua, no? Katong nakita nimo na power service interruption para ugmang adlawa kung naaman, ha? Kung naaman. Okay? Kung naaman. Palihog lang. Okay? So, okay, so yun siya, ha? Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada, naminaw sa ato. Dagan salamat, Madam Nita. Okay, so hindi ko pa rin makita talaga. So, Maria Imelda Hepayo, please lang, no? Nag-ingon mong gudya rin na inyo sway kuryente ugma charge daan sa mga CP. Pero May 28 pa man ang nakita kong schedule ng Bohol Light. So murag taas taas, layo-layo pa na siya. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada, good evening. Alright, so mamaya-maya siguro taga-antag information. Or si Jonald, yan, si Jonald magbibigay ng information sa atin yan. Kung unsang orasa ko or kung naabay power service interruption ugmang adlawa kay ang NGCP sige sila kay yellow grid, no, yung konti na lang ang labaw sa average nila, no, ganiha 24 tapos ang allowed lang ang ano lang ng NGCP is 26, so gamay na lang yun yung peak demand, pero na yung mga oras so nag-aano nagye-yellow alert. Pagka ganyan kasi, pag mag-overload yan siya, mag-ano na yan, rotational brownout na. Wag naman in town. Okay, kay Iga na ba? Labi na ako, Adre. Paggawas na ako, aircon ko, Dre. Aircon ko, pag uli na ako sa boarding house, tapos mag-brownout, wa na. Di na, gitakatarong, ugtog, ane. Ayaw in town. So again, Maria Imelda Hipayo, palihog lang. Kung nakakay nakita na schedule, ikaw lang dari sa ito, ah. Oh, ang nakita na ako is May 28 pa. Anyway, so oras natin, alas 9.27 na, ito na ang ating 3D sweat dress draw. 9 o'clock in the evening draw, national draw, hatod ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Uy, doble? 3D sweat dress draw, national draw. Winning numbers are 8, 9, and 9.
1: Congratulations!
0: 8, 9, and 9, ha? 8, 9, 9. Okay? Para naman sa last two, that's 9 and 9.
1: Congratulations!
0: Ayos! Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. May bukas pa. Huwag mawawala ng pag-asa. Okay? Atensyon! Sa tanang tigpaminawan. Okay? Adunay mga nagpakalat karon og illegal nga sweatres o nagpakaroon ninong taga-Brigantine o nagrecruit ng ushers. Pareho gayo mo tuo kanila ang tanang lehitimong proseso gikan regyon sa opisyal nga opisina sa Brigantin. Magmatngon na kaya palimbang, it's a public service safety announcement for everyone's safety. Alas na, may medyo na. Back with more. Ito ang Love Day Midweek. Right here on the new KISS FM. Good evening.

0: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
1: Ako si Bonifacia Princess Pumona Lundan Bindoy. Nakamangukulbo ko sa tutoy, ngayon sa niom. Sa tutoy, dako na yun. Ngayon, kanang beetroot ako ang inom. Mga usakabulan akong inom, na pikas na akong dapit sa tuo, ang tod nga karon wala na.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: Jean Young.
1: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
2: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
3: You.
2: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:18 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, is the beautiful Thursday morning. Hi guys, sa tanang mga ka-Kiss na doon yung nag-tune in karon. Itong mga pinalagang drivers, nga nabiyahe na karon mga orasa. Yes, and sa tanang mga listeners na to, nga naminaw sa itong official website, sa itong Facebook Live. Good morning, yun tanang diya may pagpamahaw sa tanang mga namahaw karon mga orasa. More music, Mark Kiss, Celebration, Cool and the Gang on Kiss FM, Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:34 the morning. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na today. Ang nag-tune in karon to Ma'am Nita Valderosa all the way from Ottawa, Canada, and also to all our friends tuning in right now at yes, Totolan is daan. Yes, by Totolan Dawis. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na today. Ang nag-tune in karon. Yes, sa tanang mga taga Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal. Ato mga ka-Kiss na today. Ang nag-tune in karon. Yes, sa may Kogon Public, Kogon Terminal, and sa tanang mga ng biyahe karong mga orasa, ambing mo ganunay ha. Take vitamins every day, ay kalimot sa pagdala o tubig para stay hydrated ta mga ka-Kiss. Later on, ang atong Kiss FM weather update sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar, and ang atong health tips gikan sa EXL Makabuhay, atong health hour mga ka-Kiss. At ang ikaroon tataod na mga ka-Kiss ha, diri lang sa Kiss FM 5:35 in the morning, Kiss Pandesal.

0: Boom tarat tarat. Boom tarat tarat na diha bro. Bro Bernard Police Gas Junior. May papaminaw ni mo diha bro. And sa tada mga taga Pima Toda, diay nga naminaw sad karon diha karon mga orasa. Good morning yun tanan.
1: Kiss Pandesal.
0: Yes, Kiss Pandesal mga ka-Kiss on Kiss FM. Hi there to Bro Midwin Inting diha. May papaminaw diha. And sa tanang mga taga SPC Dampas, thank you so much for tuning in to Kiss FM. And to Salamanca Dita of Lindaville Phase 1, Tagbilaran City. Good morning, niyon tara diha. Alas ayos ayos sa 5:40 in the morning. Later on, nagatong Kiss FM weather updates sa buhatan sa pag-asa.

0: The new Kiss FM Weather 2.3 547 in the morning. Atong Kiss FM weather update today. Gikan ni Sir Leonard Summer sa buhatan sa pag-asa. Ato i-check karong adlaw, kumusta ang atong parahon garon? Nabatay mas tinati nga mga pag-uwan ginagmay or mag-init ba ta tibok adlaw? Ato i-check na karon si Sir Leonard Summer sa buhatan sa pag-asa para sa atong Kiss FM weather update today, mga ka-Kiss.
1: Maayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong monitor nga daot ang panahon, low pressure yaman or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw, kining gitawag tong easterlies o hangin nga sa silangan nga mao'y nakaapekto sa lusot o ingon man sa tibuok Kabisayan. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa Luzon o gingon man sa ang tibok Kabisayan o lakip na usap din sa probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dagbihan sa Dagbilaran. Karong adlaw makasin natin itag mayong panahon o init nga panahon o gingon man sa gawas laman sa mga adunay mga pupanagsang mga pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gino ba na sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpunulupakilat, gumikan sa gitawot o easterlies o hangin ngayon sa silangan. Samtang ang Mindanao makasinati laman usab o pupanagsang pagpanglagom o ngadto na sa usahay doon na meragumon na kalangitan o gilubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa habatang silangan nga may mapasalabi dito napita sa may Northern Luzon o samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga to sa mao'y nagagikan sa silangan nga mao'y mapasalabi usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab dintong napita sa Luzon sa ubang bahin sa Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nga to sa amin hanan nga mao'y mapasalabi ditong napita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Muna nga padayon, gihapon ta na nagapahinumdum sa tanan. Labi na katong dunay mga balatian o gingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta nga magpasulabi or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahona. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5.21 sa kabuntagon ng musalop sab kini sa may alas 5.58 sa kahaponon. Dini na lang kutob. Kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, mayong buntag.
0: Yes, mga ka-Kiss Mountain, itong latest weather update today sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo, Sir Leonard Samar. We'll be right back after the short break, mga ka-Kiss. Stay lang in to Kiss FM, Kiss Pandesal, 5:51 in the morning.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Anyano, Agrinica, si Tintesize na akong igado. Hospital, mga ugko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan, nga muha na ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
0: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot tayo anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilta sa mga diskwento. Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh,
2: mao ba, Mari? Interesado ko makuha sabog share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss on Kiss FM. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss na tuniyak na nakatune in always. Yes, may papaminaw dahi sa tanan mga drivers na tuniyak na biyahe ka na ato mga tri-cab drivers dahi. Atong i-check ni karon mga ka-Kiss ha. Si Bro Bernard Pulisgas Jr. dahi ning greet dahi sa iya mga kauban diya. Atong i-check ni mga ka-Kiss. Yes, bro. Ato i-greet day atong mga ka-Kiss na to. Ato ipag-greet si bro dire. Bro, sige kuno bro.
2: Request ko music bro. YMCA. Gikan sa Tri-Cup 1607. Salamat bro.
1: Okay, moto yung greetings din ni bro. Salamat kay bro. Request ng song YMCA. Sige, YMCA. Sayo-sayo sa taliha mga ka-Kiss ha. Ato mga ka-Kiss na to diha, kanaminaw karon si Kiss FM. Yes, is YMCA, Village People on Kiss FM on Kiss Pandesal.

0: Yes, Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 603 the morning, mga ka-Kiss. Yes, and good morning sa tanang mga drivers na tunay nga biyahe karong mga orasa, atong mga workers diay nga padulong na sila mga tagsa-tagsa katrabaho diha. Good morning. And sa tanang mga naglatad sila mga paninda karon diha sa mga merkado. Yes, there is atong mga merkado there sa Tagbilaran City. Good morning niyon tanan. Mayong pagpamahaw diay sa tanang mga namahaw karon sa tanang mga restaurant diha sa Dao Integrated Bus Terminal, there is sa Cogon Terminal, there is sa Manga, sa tanan-tanan nga mga restaurant na to dire o mga karinderiya day nga nagsayo kay ng mata, nagluto, nagandam og sabaw. Matod pa ni Bro Bernard, higop daw og sabaw sa tinulang isda. Lami ah kaya na bro ay. Sana all na imo sponsor. Na imo sponsor pamahaw, di ba? Good morning to Bro Kagawad Marlon Delusa, to ating Maymay Delusa diya sa Balo Store sa Manga. And sa tanang mga taga IMAP Lying In Clinic, to all our friends diha nga naminaw karon, to Jonathan Telmo and sa tanang mga taga IMAP Lying In Clinic. Good morning niyo tanan. And good morning sa atong mga taga Kalape Butika ng Bayan sa tanang mga branch nila. Salamat kayo sa pagpaminaw always sa Kiss FM, at mga guwapa o mga guwapong staff diha nga mga smiling kayo always sa Kiss FM, gina sila na minaw. Salamat niyo tanan, mga buutan na itong staff diha sa Kalape Butika ng Bayan. Thank you so much yung tanan. Sa tanan mga branch nila o sa tanan nga mga bagong nag-open sa ilang bagong branch sa Kalape Butika ng Bayan. Congratulations niyo tanan sa itong mga staff diha and sa owner sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning niyo tanan. Maayong pagpamahaw niyo tanan diha. Kumusta man ang atong pagpamiesta sa mga lain-lain lugar karon. Ha, dita palabi ha. Muna itong health tips karon mga ka-Kiss. Speaking of health tips, so naay health tips karon si Doc Glenn. Si Doc Glenn sa buhatan sa EXL Makabuhay itong health tips sa atong health hour mga ka-Kiss. At tangi karon ha, karon tataon na gina. Diri lang sa Kiss FM kay importante kayo natay mga advices or mga advice gyud gikan sa doctor na to o gikan po sa atong doctor sa EXL Makabuhay si Doc Glenn. Pinaka importante sa niya mga advices og mga unsa sa niya mga health tips nga ihatag nato karon karong adlaw mga ka-Kiss May 21. So atong paminawan karon mga ka-Kiss si Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Makabuhay Day at isang magandang kalusugan sa ating lahat sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at welcome po sa ating pinakabagong season ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. At ngayong araw po mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang isang vitamina na madalas na nakakaligtaan ng karamihan pero napakahalaga sa ating katawan, ang vitamin D. Hindi lang po ito basta-basta na sunshine vitamin na. Ito ay may malaking papel sa ating bone health, immune function, mental health, at marami pang iba. Kaya kung ikaw ay laging pagod, madaling sipunin, may pananakit sa buto o kalamnan, o parang malungkot palagi, baka kulang po kayo ng vitamin D. Ang vitamin D po mga kapatid ay isang fat-soluble vitamin. Ibig sabihin, ito ay natutunaw sa taba at mas na-absorb kapag kasama po ng healthy fats sa pagkain. Pero higit pa dyan, ang vitamin D ay unique dahil ito rin po ay merong tinatawag nating isang pro-hormones, isang substances na nagiging hormone sa loob po ng ating katawan. Kapag tayo po ay na-expose sa sikat po ng araw, ang cholesterol sa ating balat ay nagko-convert into vitamin D o yung tinatawag nating cholecalciferol. Sa tulong po ng UVB rays, ito ay dadaan sa atay at kidney na kung saan ay nagiging active form po ng calcitriol o yung tinatawag nating 125 dehydroxyvitamin D. Ang aktibong vitamin D ay isang hormones na gumaganap sa maraming organ sa ating katawan. Sa madaling salita, Hindi lang siya vitamins, hormones din siya na nagpapalawak ng epekto sa ating kalusugan. Take note, gumagana po ang vitamin D sa ating katawan sa pamamagitan po ng calcium absorption. Ang pangunahing trabaho po ng vitamin D ay tulungan ang ating katawan na i-absorb ang calcium at phosphorus sa ating pagkain. Without it, hindi ma-absorb ng ating bituka ang calcium na kailangan ng ating mga buto. Pangalawa, bone mineralization. Kapag kulang tayo sa vitamin D, wala pong sapat na calcium sa dugo. Dahil dito, iigupin ng calcium ang katawan mula sa buto na kalaunan ay nagdudulot ng osteomalacia or osteoporosis. Pangatlo, immune regulation. May mga receptors ang immune cells gaya po ng T cells at macrophages na tumatanggap po ng vitamin D. Ito ay nagpapalakas po ng immune defense at tumutulong na labanan ang inflammation, bacteria at viruses. Pang-apat, hormone regulation. Ang vitamin D ay may epekto rin sa insulin secretion ng pancreas. Kaya ito ay konektado sa blood sugar control na malaking tulong rin ito sa mga may sakit pong diabetes. Panglima, cell growth and repair. Natutulungan din ito ng vitamin D ang cell division at repair. Ipinapakita ng ilang studies na ito ay may anti-cancer properties dahil sa ability nito ng cell regeneration. Kung hindi sapat po ang vitamin D sa ating katawan, maraming pwedeng mangyari. Katulad po sa mga kabataan, nagkakaroon po ng rickets, isang uri po ng sakit na kung saan ay lumalambot po ang buto, nagiging bowed ang legs at delayed ang growth. Sa mga matatanda naman, nagkakaroon po ng osteomalacia o mahina, masakit at madaling nababali po ang buto. Osteoporosis o yung porous ng buto, kaya prone po sa mga fractures o bale po mga kapatid. Sa immune system, madali pong kapitan po tayo ng sakit, no? Gaya po ng sipon, ubo, flu, fever or COVID-19. No? Sa mental health naman, nagkakaroon po sila ng depression, anxiety, seasonal affective disorder or sad. No? Sa muscles naman, is nagkakaroon po ng muscle cramps, panghihina sa katawan at fatigue. Sa puso at ugat, mas mataas po ang chances na nagkakaroon po ng hypertension and even ang pagkakaroon po ng cardiovascular diseases. Huwag po kayong bibitawa para sa konting paalala lang po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
2: WhatsApp Talk!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
0: Dugay-dugay na na kung imating nga hanap akong pananaw. At pasalamat ko sa EXL Makabuhay nga klaro ng ganda ko sa mong maras bisaglayo. Ang pandin sa Dr. Interindyon kaya kinahanglang operahan pero wala ko'y kwarta imayad kay 30 mil man. Nihilakip watos kay mo kong ka. Ali kong kamar. Motor kong sino nga. Nibotuloy ko kung siya akong angay. Pumaroon na pag masalamat yun sa makamuhay kay ni. Tandaan ko yan. May pag-anaw. Ang dumingan yun sa Ginoo. Basta ka mong mga katawan. Kung naang may mga pugilman, lagop lang mo sa makamuhay kay mo rin makatamag sa toa.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Hi, EXL Makabuhay.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: At muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. There are two types of vitamin D. Meron tinatawag po nating vitamin D2 o ito yung tinatawag nating ergocalciferol na galing mismo sa halaman or even fungi gaya po ng mushrooms. Vitamin D3 naman, very common sa ating karamihan, no? Itong tinatawag nating polycalciferol galing sa hayop at mula sa sunlight exposure sa balat. Mas preferred ang vitamin D3 dahil mas mataas ang absorption at mas tumatagal sa dugo kumpara sa vitamin D2. Sa supplements naman, kadalasang D3 ang ginagamit. Makikita po ito sa multivitamins, soft gels, or even liquid drops, no? There are natural food source of vitamin D. Sa pagkain naman, medyo limited lang ang natural sources, ah. Just like fatty fish, salmon, sardines, tuna, or mackerel. Egg yolks, beef liver, mushroom exposed with UV lights, or some of cheeses, pero mababa lang po ang amount po nun, no? Fortified foods, just like cow's milk, soya milk, pwede rin po, no? Fortified cereals, fortified orange juice, margarine, or spread with vitamin D. Kung hindi po sapat ang diet at araw exposure, supplements are very recommended under medical supervision. Ang pinaka-natural na paraan upang makakuha po tayo ng vitamin D ay ang UVB exposure mula sa araw, as I mentioned earlier. Pero kapag ang balat ay na-expose sa araw, ito po'y gumagawa po ng pre-vitamin D3 sa loob po ng 15 to 30 minutes. Optimal sun exposure tips, ha, between about 7 to 9 a.m. only in the morning to avoid the UV damage. No? 15 to 30 minutes for the fair skin, 30 to 45 minutes for the darker skin. Expose the arms, legs, face. Hindi kailangan magpaaraw po sa buong katawan na. No sunscreen during this short exposure. Always remember, ang sunscreen may block the UVB. Pero iwasan ng overexposure dahil maaring magdulot po ito ng sunburn or skin cancer. Important daily supplementation. Kailangan nga ba ito? Opo po mga kapatid, lalong-lalo na kung ikaw ay laging nasa loob po ng bahay. Mahina po ang kidney function, matanda o manipis o nagde-deteriorate po ang balat at buto, may chronic illnesses gaya po ng diabetes and even autoimmune diseases. Recommended daily intake po mga kapatid sa infants 0 to 12 months about 400 international units. Sa mga kabataan naman from 1 year old to 18 years old, 600 international units daily. And of course sa mga adults from 19 to 70 years old, at least 600 to 800 international units. Sa mga senior citizen naman 70 years old pataas ay recommended 800 to 1,000 international unit per day. Sa mga pregnant at lactating women, 600 to 800 international units. May mga ilang cases po na nangangailangan po ng mas mataas na dosage. At ay kailangan may guidance mismo sa mga eksperto, lalong-lalo na kapag meron pong vitamin D deficiency na nasa blood test, no? Ang sobrang suplemento ng vitamin D, just like usually 10,000 international unit pinaka-maximum a day. And kapag sumobra ka at hindi po proper, depende kasi sa pangangailangan din kasi ng katawan kung saan pwedeng gamitin. Pwede ito magdulot po ng toxicity, just like pagsasuffer ng hypercalcemia, kidney stones, nausea, or feeling nasusukan. Okay, we have another question. Pwede po bang sa bintana lang magpaharaw? No? Hindi po mga kapatid. No? Kailangan po talaga ang direct exposure sa balat. Hindi po na nakakapasok po ang UVB ray sa salamin. Okay, meron pangatlo, safe po ba ito sa buntis? Yes, basta tamang dosage. At least 600 to 800 international units per day. At much better, magpapaya rin sa mga OB-GYNs. Now, dito tayo. Paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang source po ng vitamin D? Alam naman nating lahat na ang vitamin D ay tinatawag po nating sunshine vitamin dahil sa natural itong nabubuo sa balat kapag naarawan tayo. Pero hindi lahat ay may access sapat na araw, lalong-lalo na sa mga lagi nasa loob po ng bahay, night shift workers o matatanda. Kaya ang tanong, pwede ba tayong kumuha ng vitamin D mula sa natural na pagkain at supplements tulad po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Ang sagot ko po, yes po, no? Hindi man direktang may vitamin D sa label po ng ingredients po ng EXL Makabuhay products, may mga sangkap naman po ito na tumutulong sa absorption, production at activation ng vitamin D sa katawan. Let's break it down po mga kapatid. Alam niyo po ba mga kapatid na isa sa pangunahing sangkap o ingredients ng EXL Makabuhay Capsule is ang malunggay. Malunggay is a superfood na tutulong sa vitamin D at metabolism. Both products contains malunggay na mataas sa magnesium at vitamin A. Ang magnesium ay importante sa activation ng vitamin D sa liver at kidney. Kahit marami tayong vitamin D pero kulang ka sa magnesium, hindi fully ma-active. According to the NIH, magnesium assists the activation of vitamin D, which helps to regulate the calcium and phosphate in the body. Kaya sa EXL Makabuhay Capsule may malunggay na suplemento, tumutulong ito indirectly sa paggana ng vitamin D. Ang EXL Makabuhay products can help to fill the gap naturally. Ang vitamin D ay hindi lang po basta-basta na bitamina. Ito ay life-changing. Ito ay isang uri ng powerhouse vitamin D hormones, combination na sumasaklaw sa buto, immune system, utak, puso, at overall energy. Tandaan, hindi lang ito para sa atin, kundi para sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya. Dahil kapag tayo ay malakas, mas marami tayong magagawa at maibibigay sa ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod natin pagsama-sama, manatili po tayong matibay sa pananampalataya at dedikado sa ating wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, alagaan ang inyong katawan, protektahan ang inyong kalusugan at palakasin ang inyong pananampalataya. God bless us all. Always stay healthy.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Kiss Pandesal!

0: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibala na nako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao ang akong imnon. Niuzep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, batasana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptoma sa sipon, kuha adayo ng Niuzep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc ang generic name ng Niuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Huma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak, sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Mahay di ay ma, maayag ka di ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maug yun na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Apao pa ba? Mahay ko niyong ana. Dangko, kitignabang na ito pa. Nga naanay Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Carpio insisted that he does not have a bank account that exceeds $100 million, and he also denied any connection to illegal drugs or receiving money from the alleged drug personality Sammy Uy. The Senate Impeachment Court has given Vice President Sara until June 1 to submit her response to the articles of impeachment sent by the House of to the Senate for trial. Senate President Alan Peter Cayetano announced at the regular session of the Senate the summons had been submitted to the office of the Vice President earlier that day, Tuesday. Now, Cayetano said the Vice President was given 10 days from the delivery of the summons to submit his or her response, while Vice President Sara faces accusations that she abused confidential funds in her office, threatened President Bongbong Marcos Jr. and his family, amassed questionable wealth, and other allegations. In the international scene, the war in Ukraine is likely to be discussed during the meeting between President Xi Jinping of China and U.S. President Vladimir Putin. Although China remains neutral in the war between Russia and Ukraine, it has also called for a peaceful resolution of the war through a dialogue. Now, aside from the war in Ukraine, among some of the issues the two leaders are likely to discuss are the deepening trade relations between the two countries and Russia's abundant energy supplies, including oil and gas. Dos minutos, alipamagal na siyete. Adlaw ko ron nga Huwebes. Ano yan lakat sa panahon ni Leonard Summers, Pag-asa.
1: Maayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Wala tayong monitor nga dotang panahon, low pressure yaman or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlawa kining gitawag og easterlies o hangin gikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa lusot ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlawa ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa lusot ug ingon man sab ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran. Og nagbiyahe sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati itag mayong panahon og init nga panahon og ingon mo sa gawas laman sa mga adunay mga pupanagsang mga pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan mga pagpunulpakilat gumikan sa gitawag og easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Mindanao makasinati laman usab og pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan mga pagpunulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habatang silangan nga mao'y mapasalabi ditong dapita sa may Northern Luzon ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mao'y nagagikan sa silangan nga mao'y mapasalabi usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong dapita sa Luzon sa ubang bahin sa Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot samtang sa ubang bahin mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan ug paingon ngadto sa aming hanan nga mao'y mapasalabi ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado at index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius effect based classification sa mga heat index extreme caution effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke ang nangapadayon giyapon ta na nagapahinumdom sa tanan. Labi na katong dunay mga balatian o gingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta nga magpasulabi or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ng musalop sab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinhi na lang ko to kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonaire Station. Leonardo Summer, mayong buntag.
0: It is now 7:01 in Kiss FM, and Shago's The Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: ay kalimot mga produkto sa EXL makabuhay inyo karumaplit sa mga suking butika o dinisal sa itong radio stations sa KISS 1023 Binting Street Tagbilaran City. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule All-in-One Skincare Oil o ang ilahang EXL Black Coffee.
1: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-One Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sabaw at higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tahna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House, diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol palit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
8: Hi, nabaguhan lang ikunip mo.
9: Ano man han?
8: Nikuskan lang kagali. Unya dugay og dili nakatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
9: Oh han, tugod sa ang ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
8: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
9: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
10: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
12: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion.
13: Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita, dinhi sa atong dapit. Lisod pugngan ang pag-suit sa casino sa atong lalawigan sa Bohol tungod kini sa nasunong balaod samtang poker o ang e-game sa operation. Nagsugod na diha sa lungsod sa Panglao. Alaga dalin do Doras kompleto detalye.
1: Gihulagway ni Board Member Benji Arcamo nga dugoon og lisod ang pagpanday sa proposed provincial ordinance nga nagtinguha sa pagdili sa casino operation dinhi sa Bohol. Matod ni Arcamo nga bisan pa man og adunay kusog nga pagsuporta gikan sa pipila ka mga opisyal sa probinsya, matok sa sugal adunay mga kasamtangang nasudnong balaod nga nagtugot sa operasyon sa mga casino. Ilabinakon kini adunay permit o prangkisa gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon Pagcor.
2: We are supporting, we have to, what is, di gusto sa regulation sa gambling established in casino. But as we see it during the meeting, because of the decision sa Supreme Court, sa magtaas versus price, real properties, in Cagayan de Oro, iingon nga, tungod kay national lawman ang create sa Pagcor, the agency of the government that issues license or franchises sa mga casinos, our ordinance should not go against. So, in other words, pura o dili tagi bawa, dili takwidig mo bawal yun totally.
1: Una nang gibutyag ni Arcamo nga kung siya lamang ang pabuton, dili yun siya musugot nga dunay kasino nga makasulod sa Bohol tungod kay nagtuo siya nga ang maong matang sa sugal mamahimong makadaot sa imahe sa mga bulanon isip family-oriented o religyosong probinsya. Usa sa mga kinaiyang nagpalahi sa Bohol, gikan sa ubang mga destinasyon.
2: Regarding how to address this concern nga ang Bohol to continue its uniqueness. We are the only UNESCO Global Geopark. Ang UNESCO Global, naimutag UNESCO Global Geopark, not only because of our scenery, not because of our mga, kanang, itong mga caves, mga kuan, mga unique, but also the people na lahi, unique po rin mga bulanon. Karoon, saan may natabo sa itong pagka-UNESCO, na nagsuod niyo sa Bohol,
1: Sugal na. Samtang gikumpirma sa pipila ka mga sakop sa sungguniang bayan sa Panglao, kadunay nag-operate nga poker o e-games establishment sa maong lungsod. Matod sa mga magbabalaod sa Panglao, ang poker operations gituyo lamang alang sa mga turista o dili sa lokal nga mga residente. Gani lakip sa requirements aron makadula o poker o e-games, mao lamang ang pagpakita o valid visa alang sa mga foreign nationals. Gipasabot usab nga ang tumong sa maong operasyon, maong pagdugo gang og attraction sa turismo og income generation sa lungsod. Samtang giingong adunay hugot nga pagdili sa mga Panglawanon sa Bulanos sa pag-apil sa maong sugalan, matod sa mga opisyal, posible ang automatic revocation sa permit kon masakpang dunay taga Panglao ang makadula sa poker facility. Dugang pa giingon nga adunay permit gikan sa Pagcor ang maong operasyon og giagi usab kini og proseso gikan sa buhatan sa mayor. Ana usab resolution of no objection ang giaprubahan sa sungriang bayan alang sa poker operation. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, nanawagan ang arsobispo sa Sugbo nga si Alberto Abit Uy sa patas nga hustisya ug way gidapigan nga mga investigasyon sa impeachment proceedings batok kang Vice Presidente Sara Duterte o mga aligasyon nga naglambigit sa multibillion pesos nga flood control scandal samtang nagkagrabe ang tensyon sa politika. Sa usa ka pastoral nga panawagan nga gitumong sa mga Pilipino, gipasiugda sa Bulanong Arsobispo ang matag akusado angayan nga patas og hustong proseso apan nagpasidaan nga ang pagsalig sa publiko muhuyang kun ang hustisya daw pili-pili o dili patas nga gipatuman batok sa mga kaatbang o kaalyado sa politika. Matod pa niya nga ang uban, nangutana kung ano ang pipila ka mga personalidad, dali nga gigukod. Samtang ang uban, labi na katong giingong nalambigit, kung nalambigit sa mga anomalya sa flood control, daway giimbestigahan. Direktang nanawagan si Arsobispo Uy kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga leader sa gobyerno o mga ahensya, nga nag-imbestigar, nga ipadayon ang imbestigasyon sa flood control. nga seryoso, sinsero o guway dapig-dapig kung gusto nila nga mabalik ang pagsalig sa publiko.
0: Good morning, Anthony Dario Gawat diha sa lungsod sa Valencia. Chito Bisara Chit, may buntag din mo diha Chit. Kumusta? Jamil Dicasa, taga-Bilar, may buntag. O si Julius Madanggit Doy, good morning. Toto Kalinog, ang miigo sa itong lalawigan sa Bohol, sulod lang sa Usakadlaw, kagahapon. Ang maong linog, pulos kini tectonic ang gigikanan, matod kini ni Engineer Nolan Evangelista, ang hepe sa FIVOX.
4: Balik ito 9:46 a.m. Ang epicenter niya is Katigbihan. Most likely related to sa 2013 katong North Bohol Fault. Pero katong the latest one sa that one, kita ka sure sa ang source ani si Ray kay layo siya sa East Bohol Fault o sa North Bohol Fault. Na siya in between sa Duwaka Fault. Okay siya mag-siya siya gradual stress release na si Ray. Kay makuhaan ang iyang kusog dito nga gitigom sa ilawom. Kaysa maghilom, kanang instant nga pag nga dako kayo nga tigong nga kusog for how many years, like 50, 100 years. Mao ni delikado, so ang epekto na destructive.
0: Pamahayag ni Engineer Nolan Evangelista sa FIVOX, samtang ang ikatutong pagtayog sa yuta, aduna kinigikusgon, 2.6 magnitude, natala kini alas 6.32 kagabi, Miyerkules, dito kini sa lungsod sa Sagbayan. Kini adunay gilagmot nga 9 kilometers o nga natumbok ang epicenter sa 7 kilometer habagatang kasagpang Sagbayan. Sawa pa ang pag-uyog sa yuta dito sa Sagbayan, unang natala ang hinay nga linog sa Katigbian ug Batuan. Aduna kini parehong gikusgon magnitude 2.0 na bati usab intensity 2 diha sa lungsod sa San Isidro. Apan, way gikataho nga kadaot sa kabtangan baka naangol tungod sa paglihok sa yuta.
3: Good morning ni Dario Vali Gawat Jr. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Fee Mongkada Malimot, Maria Fe Mayuno, Gesto ni Orgulio, Desa San Isidro Baclayon, o ni Jr. O ni Tita Vida, Mark Palomares, nagtanaw po. Leocadio Suasilio, nagtanaw po ka na to karon. Tukion sa Committee on Transportation sa Sangguni ang Panglungsod, ang Sugyot, nga braketing sa plitihan sa tricycle. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
5: Gikatakda nga magtagbo ang Committee on Public Utilities, Franchises and Transportation sa Sanguni ang Panlungsod aron tukion ang bahin sa Sugyot nga braketing sa plitihan sa tricycle sa Dakbayan sa Dagbilaran. Kinihuman na ngayo og update sa plitihan sa tricycle si SP Floor Leader Konsyal Jose Floro Plong Rinca. Atol sa regularization sa konsiho nga gipangluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala ni atong Martes.
6: Mr. Chair, kirang na magini ko ano gina. Kumusta tong bahin sa plite? Nga ano ubos na ba? Tricycle ba tricycle?
5: Si Konsyal Unides Ede Borja, chairman sa buong committee, mingon nga tunan una sa yang committee ba ang sugyot nga bracketing nga sistema sa di pa niya kini itaho sa plenaryo sa konsiho sa sunod nga regularization. Ang sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle may tumaho taliwa sa saka kadaog nga presyo sa gasolina.
7: Kuwata karong last Friday ug sa advisory so insaka naman pod siya og another 2 pesos. So we are proposing Mr. Chair probably during our next session we can come up with a scheme nga nga tong plitihan mura og i-bracket na lang no. So kondani on this very kaning unusual time na toron nga ang gasolina sa kaubos nga i-bracket na to ang atong plitihan like if from 60 to 70 ang minimum fare is 15 pesos nya usaka ang gasolina ranging from 80 to 90 usaka siya to 18 pesos nya 90 to 100 katon 20 pesos lang kuan prevailing rate. So, ako parang gaman ang proposal sa akong committee, then I'll submit this to the plenary, Mr. Chair. Ugun sa po ay opinion sa akong mga kauban. Okay, mga gina, di ba ang kataka, mag-fix na ron, balik sa 15, unya musaka na po ng gasolina, mag-amen na po ta.
5: Una nang mingon ang veteranong magbabalaod, nga gimanduan siya ni Mayor Giniap kasusihon ang posibilidad nga mabalik ang daang plitihan sa tricycle gumikan sa saka kanaog nga presyo sa gasolina. Yago ni mura nga dagkong hagit kini alang kanila mga magbabalaod. Hinungdan nga kinangan kini nga istudyuhan sa andang di pas tibol ang supply sa lana tungod usab sa nagpadayon o guwapay kasiguruhan kung kanusa mahuman nga tensyon sa Middle East. Laki mo sab gitunan ang pagbutang sa taripa sa gisugyot ng bracketing sa Britian. Hinoon, anda ang mga tricycle drivers ug operators nga og moos-os ang presyo sa gasolina. Mupaos-os usab sila sa Britian. Gikan sa sanguniang panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Giauhag ang mga bukal sa atong probinsya sa pagtabang usab nga mabalik ang daan nga pritihan sa mga pampublikong transportasyon samtang nagantos sa taas usab nga galastuhan ang mga pasahero. Atong paminawon si Zera Arcayana sa kompleto detalye.
8: Nanawagan ang publiko nga ibalik sa daan ang pritihan sa mga pampublikong transportasyon taliwa sa saka kanaog nga presyo sa lana. Si Philippines Councillors League Bohol Chapter President o sangguniang panalawigan ex-officio board member Joanna Cabalit Initay nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miingon nga wala musaka ang sweldo apan nagantos ang mga bulanon sa taas nga pritihan o galastuhan.
9: Ngunit panawagan sa itong mga kaigsunan ng bulanon na mabalik in town porque wala man yung saka ang inaang mga sweldo pero ang pritihan na padayon ng yung saka. Dili man ingon niya kami mo ay makapaubos ang iyong presyo sa pritihan kundi natural ang ahensya. Niya kami naon po din ang ato mga kaigsunan.
8: Si Gobernador Aris Omentado mihangyo sa sangguniang panalawigan na hisgutan ang pagpaubos sa pritihan sa Bohol subay sa pagkunhod sa presyo sa lana. Giklaro ni Bukal Initay nga dili lamang pritihan sa kalsada ang giauhag nga us-usan, kundili apil na sa kahanginan o kadagatan. Sumala niya nga wala na mabalik sa kaniadto ang pritihan sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemic.
9: Definitely apil na yan ang kasasabihan eh, kay sila mang din nag-regulate, sila mang din nag-issue o nag-regulate sa mga panato. Sa itong mga public conveniences, kanya mga ruta o regulation. No? Ato naman ang i-refer karon sa Committee on Public Utilities and Franchises nato sa itong sanggunian panalawidyo. Dili ko makasulti o pilay amount kay kung mangimo i-recall back itong time na nag-double ang pitihan, pagsugod yun sa pandemic, wala man na usog ang pitihan, wala man na basi from 100% na increase, wala man siya nabalik. Mas maayong na-agreed consultation, na-agreed kasabutan para ang necessary na adjustment sa pitihan mo ay mapatuman. Panahan nga public transport is after na ang kayuta sa tubig sa kahanginan na ito kay increase mo po na.
8: Ugang paniya nga pagtinaw nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang aprobar sa pritihan sa mga pasahero ang sakyanan sa kalsada ug dili ang hunta probinsyal. Ang panawagan bahin sa pritihan gipasa ngadto sa SP Committee on Public Utilities ug gilauman nga makatambong ang LTFRB ug uban pang concerned government agencies aron masulbad ang problema sa publiko. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Anthony Bernadette Matabas, diha sa Kanghangdon Loon, Mark Palomares, Patrick Panong Ridulia. Nag-view sila sa DYRD FB page sa itong DYRD Breakfast News at doon kanin sa Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Prata ato nga lakad sa panahon, ato paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Butang sa Pagkasa. May buntag ni Budaya, Mr. Samar.
2: Mayong buntag. Ani akining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon ng karong adlaw. Wala tayong monitor nga dotang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw kining gitawag og easterlies o hangin gikan sa silangan nga mao'y nakaapekto sa Luzon ug ingon man sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Luzon ug ingon man sa ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Dagmayag sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon ug init nga panahon. Og ingon masab gawas laman sa mga adunay mga pupanagsang mga pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan. Og gidumanan sa panagsang nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa gitawag og easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Mindanao makasinati laman usab og pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan. Og gidumanan sa panagsang nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habatang silangan nga mao'y mapasalabi ditong dapita sa may Northern Luzon ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mao'y nagagikan sa silangan nga mao'y mapasalabi usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong dapita sa Luzon. Sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan ug paingon ngadto sa aming hanan. Nga mao'y mapasalabi dito na dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukan sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon gihapon ta na nagapahinumdum sa tanan, labi na kadtong dunay mga balatian og ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta nga magpasulabi or magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ng mosalop usab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Board of Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganis may ngating uha sa Island na City Mall. At ang iandugang balita, din is DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagkasalamat o mayong buntag.
0: DYRD Naguna sa mga balita.
1: 14 minuto sa Dipambag, alas 8.
3: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Vinoculapo Condition.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa itong nasod. Si Senator Pia Cayetano mo'y napili isip kini bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Puli kanin ni kanhi Senator Rodante Marculeta o Senator Panfilo Ping Lacson. Kining dugang balita niyo mabati, kumaniin eh.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
7: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Abrio Galio Barbaruna nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Miss Joel nagtanaw pod. Sabi na ni Sinilia Budlayan nagtanaw. John Felbesas nagtanaw pod ka nato karon. Lito Umbay. Usab. Good morning usab si Miss Joel. O usab si Cecilio Paredes nagminaw ka nato karon. Darwin Patalando. Si Paul Galan, Geraldine Silmaro, Camilo Maktod o Christopher Lumaktod. Good morning. Jeffrey Dolido, nagminaw po na ito, no? Ma'am Delia Chua, si Ate Rose Mamacos, Arsenio Mamacos, Vivon Bunag, Rima Bunag, Gigi Langkamon, Kapitan Jeffrey Langkamon, masab si Miles Mascarinas Orcolio, o si Kapitan Ruel Obregas Orcolio dia sa Talokto, na naminaw sa DYRD. Lucila Sanchez, good morning. Michael Manasilio, Jody Daro, si Irene Likot, good morning. Musab, good morning ni Nang Mary Discalyar, Am Discalyar, si Tata, si Undong, si Muloy, nga naminaw po sa TYRD. Good morning natong

0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito kinato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaliga kanis mga baterang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaliga usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotre, kotse o truck sa kubus nga presyo. BGY

0: days gikan sa paghatod sa mga summon. Nagatubang si Vice President Sara og mga akusasyon sa nga iyang giabusuhan ang confidential fund. Naghulga usab kang Presidente Bongbong Marcos Jr. og sa iyang pamilya. Niya nagdigom usab og questionable bahandi og man pang mga alegasyon.
1: Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nila ni Senador Bato de la Rosa nga nangayo og TRO o Temporary Restraining Order aron pugngan ang pagpatuman sa arrest warrant gikan sa ICC. Siyam ka mga huwis ang mipabor, lima ang misupak o usa ang miabstain. Matod pa sa korte nga pakyas sa mga petitioner nga pamatud-an ang ilang katungod para sa dinali ang pagpagawas sa TRO. Gawas ni ini gibasura usab sa Korte Suprema ang pag-issue og status quo ante order batok sa mga respondents lakip na ang DILG, DFA, Department of Justice, PNP, NBI, Bureau of Immigration, Armadong Kusog sa Nasod ug ang CIDG.
0: Dugang balita Pilipinas man ini.
2: D-D-Y-R-D Balita Pilipinas.

0: Kining ang balita Pilipinas at nato sa Tire Queen. Goodyear Serve Tag, your first stop in first class tire service. Dalan Binasio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Pia Cayetano napili isip bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Puli kini siya sa mga nangaging chairman sa komite. Sila si kanhi Senator Rodante Marculeta o Senator Panfilo Ping Lacson. Wa panahuman ni Lacson ang investigasyon sa komite sa gayong anomalous flood control project sa dihang nahitabo ang pag-ilis usab sa liderato sa komite. Matod ni Senator Aime Marcos, gitudlo pag-usab isip chairman sa Committee on Foreign Relations nga kaniadto gipanguluhan kini ni Senator Erwin Tulfo. Si Senator Camille Villar magpabilin kini isip chairman sa Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ug maoy chairman usab sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Si Senator Robin mausab ang mangulo sa pag-usab sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code.
1: Wa mutunga sa investigasyon ang kapinsa na po ka mga personahe sa Senado nga gipatawag sa CIDG kabahin sa pagpamusil sa Senado ni atong Mayo 13. Kini ang gikumpirmar ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II. Lakip sa wa mutunga sa ilang investigasyon si suspended acting sergeant at arms Mao Aplasca o gamisan kinsang opisyal sa USAA. Gitun-an pa usab sa CIDG ang sunod nilang lakang kabahin ni ini o kun ang ngayan ba kini nga pasakaan o kaso.
0: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnan sa kusog, manini.
2: D-D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas!
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayo.

0: sa first-class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuan sa Goodyear. At duha karon ang Tire Queen Goodyear Servite. Tire service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasod, ato kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech, lagmit nga hisgutan sa gubat sa Ukraine atol kini sa meeting tali nila ni President Xi Jinping sa China ug kang Vladimir Putin sa Russia. Bisan kung ang China nagapabilin kining neutral sa gubat tali sa Russia ug sa Ukraine, nanawagan usab kini alang sa usa sab ka malinawon nga resolusyon sa panaggubat pinaagi usab sa usa ka dialogo. Gawa sa gubat sa Ukraine, lakip sa pipila usab sa mga isyu nga lagmit nilang pagkahisgutan sa duha ka mga leader, mao ang pagpalawom sa ilang relasyon sa pamatigayon sa duha ka nasod ug ang daghang supply usab sa enerhiya sa Russia, lakip na ang lana ug ang gas. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugna sa kusog.
2: Miabot sa overtime ang duwa tali sa New York Knicks ug Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Finals. Gibulsa sa New York Knicks ang kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 115-104 sa Game 1. Mihimo ang Knicks og 32-18 run sa ikaupat nga quarter, anong gukdon ang Cavaliers ug masud ang duwa sa overtime. Wa magsilbi ang tandem nila ni Donovan Mitchell o James Harden gumikan sa higpit nga depensa sa New York Knicks. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
3: Sanatat sa basketball, gisaad ni Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander nga buhaton niyang tanan niyang makaya o ipagawas niya ang labing maayo niyang duwa sa ilang pagipagbatok o balik sa San Antonio Spurs sa Game 2 sa Western Conference Final Series sa 2025-2026 NBA Playoffs karong buntag sa double overtime nga kapildihan sa Thunder sa Game 1 na sagmuyo ang back-to-back MVP o wala siya nakuntinto sa iyang ipakita ang duwa, maunang iyang gipasalig nga ibuga niyang tanan niyang abilidad aron agakon ang Thunder alang sa kadaugan. Samtang sa laing bahin 2-0 ang pintaha ang tumong sa San Antonio Spurs sa ilang pipagsangka og balik sa host na Oklahoma City Thunder karong buntag apan sagol kaguol o kabalaka nga posibleng madutlan sa kahago ang higanting superstar sa Spurs kay niduwa kini og kapin 48 ka minuto sa Game 1 unya siguradong tinud-on kini pagdepensa kaniya sa pambato sa Thunder. Apan matod pa ni Wimbanyama, wala siyang iyang hunahuna nga mupahuway kay gusto niyang hingpit na malampos ang iyang misyon diin agakon pagbalik sa kampiyonato ang San Antonio Spurs. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Sa balitang artista, gitinaw sa aktor nga si Dingdong Dantes nga wa say plano nga musud sa kalibutan sa politika. Kini taliwa sa pagtumaw siyang pangan sa pipila ka mga survey para sa pagkasenador sa umaabot nga 2028 elections. Sumapa ni Dantes nga mas gusto niya nga magpabilin sa showbiz.
1: Mahibaw sa tanang kaprentihan o kahigalaan usab ni Hostina Ninette Istoke Dulugan Bantawig. Namatay niya itong Mayo 19 ang iyang haya anak karon diha sa St. Peter's Chapel diha sa Taloto District. Ang paglubong ipahibaw lang unya ang nagpasibya ang iyang soon nga si Plessy Dulugan. Bugti ispeso itandis dulyar sa lapis kalibutan mga gutloa.
2: Ang US dollar sa 51 pesos o 70 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar 41 pesos o 68 centavos. Saudi ringgit 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 33 centavos. Euro 69 pesos o 40 centavos.
1: Inyo nabating balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan sa Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan, Stabilaran.